0: 105.7. Joy
1: FM. Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
2: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang Bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Angayan lamang, nasulayan ninyo.
4: You're on Rewind Sunday. Rewind.

0: May baya nga kuha kuya ba? Ako ang gikuyog sa mo ang balay. Paray pa ila-ilaw na sa ako ang lulo ng milyonaryo.
1: O niya, pre. Unsa may nahitabo?
0: Karun, akong uya, pre. Lula na ako ang hinampak.
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok, Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
6: Juan, po na po yung katol-katol sa lawat ng nilabuyan daw.
7: Tapos?
6: Yan, yeah, ako ni Epla, sir. Nauga naman po.
7: Kapila po ka mga haplas po?
6: Juan, nagsahay, buntag, usahay, ito hapon.
7: Kung sa gigamit mong haplas?
6: Yes, well.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
8: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Maay Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
10: Ka-cute ni Maoy.
3: Joy FM. Rewind Sunday. The greatest songs of yesteryears on 105.7.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki. Maayong adlaw na usab kaninyong tanan. Ako po si Mami Joy. Makikuban na usab kaninyo din sa atong tulumanon. Yaman ang kalusugan ingatan hatod ka nato sa Yaki Herbal Laboratory. Ang tigama sa mas epektibong haplas ang Yaki Herbal Oil. Kidi Yaki Vitamins, kidi Baby Soap o Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap nga magpakinis sa atong mga kutis o ang Yaki Herbal Capsule nga magpalimpyo sa ato ang kalawasan o ang produkto nga atong gihis kutan mas epektibo dapat subukan ninyo. Ang Yaki Herbal Oil mga higala epektibong tambal kini sa mga sakit sa panit tungod sa pagkaepektibo sa mga herbal plants nga sagol niini. Kung do na kay katol-katol kanunaya ang pagpanghapla sa Yaki Herbal Oil. Actually sayon ra kaayo kini mga higala. Dili ka gyud matakdan og katol-katol kung kada gabi magahaplas ka og Yaki Herbal Oil. Kanang scabies usa sa klase sa sakit sa panit unuka. In short, kurikong. Mulag ra, lain ra kaayo pamation na kurikong. Murag Ingliso na lang na to, scabies. Social, anya, kurikong ra di ay to. Kung kanang klaseng sakit sa panit, pertinang katula tungod sa pagpamaak sa ginatawag nga borrowing mite. Gamay nga mga hayop sama sa pulgas sa Bisaya. Ang uban, purgas, usurot. Na nakatago sa ilalom sa panit sa usa ka tao ginatawag kini nga Sarcoptes escabei. Kasagaran mo katul kini inig magabi didto na ang kinalutay sa lubot makatakod kini pinaagi sa direktang skin to skin contact kana kanang saghid makatakod yun na tingala ka nga alak nasaghiran ramang ko ni ko anong ngatul naman ko unsa may hinungdan ni ini ang might mao nagadala sa scabies sa tao. Gamay kaayo kini, dili na makita pinaagi sa mata lang. Kinahanglan gamitan ni mo kini og microscope. Pastilan, mupalit patag microscope. Og kabalo mo, didto mangitlog kani ilawom sa panit. Og mupusa sud sa tulo ngadto sa upat kaadlaw ang mite larvae. Musa ka na sa panit, didto mukalat na kana sa alaing-laing parte sa atong kalawasan. Arang! Rabagayong katulan ni ini. Hulaton pa ba kana nato ang ato ng masinatian? Unsay ang ngayon imong buhaton aron mapatay ang mga insikto nga atong ginahisgutan sa mga tiguang manghunad na sila og nilat ang dahon sa bayabas. Kabalog manghunad, manghugas, kalawon pud ani nga pagkabisaya. Ang uban muhumol sa dagat, unya inig kahuman haplasan dayo no Yaki Herbal Oil. Kanunaya kana hangtod nga mamatay ang mga kagaw. Likay usab ang pagkaon sa mga nagkalain-lain kanang kalanunon nga makapasamot sama sa hipon o ulang, crabs, ginamos, bulad ug uban pang mga parat. Abi ninyo mga higala, Yaki Herbal Oil, maayo nga solusyon alang sa mga sakit nga atong ginahisgutan. O sige mga higala, atong paminawon kining ubay-ubay nga mga text messages po gikan sa ato ang mga kababayan. Ingon dire, "Hi Mami, nagpasalamat ko sa Yaki Soap. Ingon man ang Yaki Liniment Oil tungod kay ako ang buni baga nakaayo gisabunan nako og Yaki Soap pagkatapos ako ang gihaplasan og Yaki Oil. Karon wala na naulian na in town." Si Ryan ni Brigula na taga Palakapaw, Quezon, Bukidnon. 0937-7392-889. "Hi Mami, salamat sa Yaki kay naayo jud ang katul-katul sa ako ang anak. Tungod lamang yun ka na sa Yaki Liniment Oil. Linlin di ay ni taga-kapatagan. 0930-7451-319. Ania mga higala, atong paminawon ang pagpamatuod sa atong mga kaigsuonan kung unsa ang ilang kasinatian sa paggamit sa mga produkto sa Yaki. Dali na ayo ang samad sa anak ni Henita Poblite, taga Kasisang, Malaybalay City, Bukidnon. Gihaplasan lang sa Yaki Liniment Oil.
1: Mga 1 year siya pa pinagubag ang ulo. Ang halukay ko ba? Ay nakaingon sa kuwa nga, try ko na ng Yaki Oil. Tumoto nga, naulian na iyang hubag. Hindi ko po na ayo. Kapan akong tutoy na ibukol ba? Nag-try ko sa Yaki Capsule o Oil. Okay na siya. Salamat kay Kuya sa inyong produkto.
2: Fish, Yaki, Yaki, ow! The best kami.
0: Uy, ni mga higala, wala na kitay igong oras para ipadayon pa kining atong programa. Kung aduna kamoy mga pangutana, aduna kamoy mga suhestyon, ayaw kamo pagduha-duha. I-text lamang ka na din sa 0928-6767-031. Ako po si Mami Joy. Nagpapasalamat po sa inyo. Huwag po ninyong kalimutan, laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Salamat po.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Karagat.

0: 105.7
1: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Line Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Ate, ano yan?
0: Joy FM.
4: Rewind Sunday. The greatest songs of yesteryears on 105.7.

0: Sulat sa Kapobrehon. Dear Tatay, paliugin tahun ko og padala og brief. Kaya ako ang brief. Buslot na. Nitubag ang tatay.
1: Dear Ana, agwantahan na lang ang buslot ni mga brief. Ako gani, gastil na lang.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado kapsul atong paminahon o.
6: Itong ako, kung pare mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya mang gundi, muhana yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu, istorya naman ng inyo ha, huna-huna na na.
7: Masang ipatik ni masaya ha?
6: Ganado, niya pag kauman, dito tingala na ginyo, ito naman, murag nalai naman ni mong kuhan ron, pang, kayo murag, agresibo na ba, kung saan ginatik ni mo siyang, itagaan ko ganado. Ginatagaan ako, sagaan naman ako siyang, kanitili walang dipiktuan ito eh, pag-condition ni salawa. Was pre, ala isang sana ning tingin ko ganado pre testing ni pre kay mo na ako usahay magamit kay labi na ka nang maglalis usahay ang kabalo bayat sa tong misis na usahay matingala man na man siguro ipalabi ni tawala ni di naman ka di naman ta inabuton igo na maghikap oya kayo pagkabuntag yan to ala ko ara tay kay pre salamat kay pre ako kay pasalamat imari ni mo na diligan ng bulak ba.
8: Ang ganado kapsul mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigo, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
10: Ka-cute ni Maoy.
3: Joy FM. You're on Rewind Sunday. Rewind.

0: Kumusta mga higala? Chain smoker ka ba? Bisan pa unsang klase sa pagpanawagan, pagpanghadlok sa imong mga miyembro sa pamilya, maskin sa Department of Health, sa daotang epekto sa pagpaligarilyo, wala kini epekto kanimo? O nisulay ka na og undang apan naglisod ka? Ako si Kuya Loy, uban na usap kita sa atong programang kahimsog sa panglawas atong ampingan kon KPA nga hatod sa Kanami Marketing. Bita mga higala, lisod yung kayo undangon ang bisyo nga pagpanigarilyo. Hilabi na kung taas ng panahon ang imong gigahin sa maong bisyo. Kay bisan pa kabalo ka na sa daotang epekto, mura ba og buta bungol na lang. Kay gipangita man kini sa imong sistema. Kasagaran ang imong prinsipyo, mamatay ramang gyapon, bahala na. Ang uban gani, muingon nga dili sila muundang og pagpanigarilyo kay nikutin na lang ang nagtapot sa ilahang baga. Kay kung wa pa inikutin, mataktak na ang baga, patay gyud. Ang dili usa maay na mga higala kay wala na na matikdi nga naghimo na day og dakong daotang epekto ngadto sa mga miyembro sa pamilya. Kay ang tinuod, mas grabe man ang ihatag nga balatian ngadto sa mga non-smoker kanang makalanghap og second hand nga smoke. Kay apil tong sakit sa mga smoker ilahamang malanghap. Uban sa daghang mga nagasulti nga undangin na ang bisyo sa pagpanigarilyo, apil na usab kami diha. Nag-aawhag kani mo nga undangin na kana. Ang kampanya batok sa pagpanigarilyo gihugtan pa gani sa gobyerno. Gibawal ang pagpanigarilyo sa mga public places og adunay gitagana nga penalidad ni ana. Unya, kay diabetic na mag-unsa na lang. Nasayad ka bang mas taas ang risko sa mga taong dun ni diabetes? Unya, wa pa sa gihapon ni undang sa pagpanigarilyo. Nasuto sa mga pagtuon nga mas mubo ang kinabuhi sa mga diabetic nga smoker kumpara sa dili smoker. Ang tinuod niya ng mga higala kay dili man diabetes ang ikamatay ni ini. Kung dili ang mga balatian o mga komplikasyons. Kung diabetic ka na gani unya, sige paghihap kag panigarilyo, mo sticky gyud. Lapot kayo ang imong dugo, maong dili kaayo makasirkular kini sa tanang kaugatan. Mabarahan ang agianan sa dugo. Hinungdan, diha na mitabo ang stroke at akihon sa sakit sa kasing-kasing. Ang pagpanigarilyo, nagapataas usab sa level sa asukal sa dugo. Nagapabawas kini sa kadaghanon sa oxygen nga mag-circular ngadto sa tanang kaunuran sa tibuok kalawasan. Nagapasaka usab kini sa level sa taba sa dugo. Kay dili man makasirkular pag-ayo ang dugo sa tanang kaugatan. Hinungdan at akihon sa high blood. Aron matudluan ang kaugalingon, nga undangon na gyud ang pagpanigarilyo, kanunaya ang pagmonitor sa imong blood sugar level. Muna makita na imong blood sugar level, ni saka na pod, muundang na gyud ko. So mas maayo usab nga magpatabang ka sa imong doktor. Mas maayo usab nga pilion nimo ang doktor katong dili usab chain smoker. Kay magpareha na gyud mo. Kay muingon ka, akong doktor gani, wa man gani muundang. So way rason nga muundang ko. Muna may tabo, pareho na mong duha. Importante sa mga higala nga kung na-diagnose gani nga diabetic ka, regular gyud ang pag-inom sa imuhang maintenance nga tambal. Kining Serpentina Plus Herbal Capsule da kuusab kayo mahimo aron moubos ang blood sugar level. Dili pwede nga ihunong ang pagtumar sa contra diabetes nga supplement kay dunay panultihon nga once a diabetic, always a diabetic. Tabangan gyud ang kaugalingon, pinaagi sa pagbag-o sa naandan nga dili maayong lifestyle. Kinahanglan mo kaon ka og gulay og prutas nga ubos sa glycemic index. Ubanan sa regular nga exercise, pagpahuway og tarong, i-maintain ang ideal nga timbang aron makontrol ang taas nga level sa blood sugar. So kung pasagdan nimo ang diabetes, maghimo kini og komplikasyon sama sa pagkabuta, pagkadaot sa bato kon kidney, pagputol sa parte sa lawas tungod sa gangrene, pagpaminhod sa mga kaugatan, impotency. Musugot ba dai ka nga di na mo tindog ang imuha? Na dili ba dili man, so punggi na kana. Og daghan pang mga laing mga balatian mga higala. So busa kung isa ka na gani ang blood sugar level, tumari na kana sa Serpentina Plus Herbal Capsule 3 times a day kay makapanormalize man kini sa imong blood sugar level. Kining Serpentina Plus Herbal Capsule mga higala ang sagol niini kanang pait pas panyawan nga serpentina unya inubanan usab sa luyang dilaw kon turmeric. So sulay na pag tumar na sa Serpentina Plus Herbal Capsule, okay?
1: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Hernano, taga Cotabato City dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
2: Nag-glido ang yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada po doon sa Serpentina.
0: Wala mga higala nga kung doon na kayo pangutana, ayaw yun o kaulaw, ayaw pagduha-duha pag-text sa tuwang text line 0977-1825-833. 0977-1825-833. Okay, manamilit na ako. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Ako si Kuya Loy.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Joy FM. Rewind Sunday.

0: 105.7.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
2: UTI dito ako pala dito ang ipag-ibitan ako ng isang gulubo ko. Kung di na kinabod ko, sinasanan ako ang sinulit ko ng kapsula ka ko ang Yaki. Iinom ko 3 times a day siguro to.
3: Mga pilapod ka, adlon ni mo giinom to?
2: Ibitra, dahil nawag pa. Wala nito.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan taga Magbok Bansalan, Davao del Sur tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
4: Juan, po na po'y katol-katol sa lawas ng nilabuyang daw.
3: Tapos?
4: Ya, akong i-hapla sa nauga naman po.
3: Kapila po ka mga haplas po?
4: Juan, nasahay, buntag, nasahay, suhapon.
3: Kung sige gamitin mong haplas.
4: Yes, well.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
6: Ikaw na!
7: Joy Rewind Sunday. The greatest songs of yesteryears on 105.7.

0: Usa ka adlaw, sadyang nakikistorya ang lalaki sa parot.
1: Oy, parot. Kabalo ka may istorya. Tingap! Tumag na yun, tumag!
2: Oo, oh, kabalo ka may istorya. Ikaw, kabalo ka malupat? Lupad na yun! Lupad! Lupad!
3: Basta Joy, enjoy!
4: Joy FM!
5: Ganahan ka?
6: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado kapsul atong paminahon o.
7: Itong ako, kung pare mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya man doon, may mga na yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu, istorya naman ang inyo ha, huna-huna na na.
8: O saan ipatik niyo masaya ha?
7: Ganado, niya pag karuman, dito tingala na ginyo, ito naman, murag nalai naman ni mong kuhan ron, pang, kayo murag, agresibo na ba, kung saan ginatik niyo mo siyang, gitagaan kong ganado. Ginatagaan na, kung saan naman ako siya nga, kanitili walang dipiktuan ni Trey, pag-condition ni Salah, was pre. Aray, saan naning tingin ko ganado pre, tingin ni Trey kay muna ako usahay magamit kay labi na ka na maglalis usahay ang kabalo bayata sa itong misis na usahay matingala man naman siguro ipalabi ni tawala niya di naman ka di naman ta inabuto ni igura mag-hikap. O ya, kaya pagkabuntag yan to, ala ko na, ara, tayo kaya ka, pre, salamat kayo, pre. Ako kayong pasalamat. Imarinay mo yan, nadiligan ng bulat mo.
9: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.
10: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa, atong klarohon. Maniguro ta, humankaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
11: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Floor Milosa Store, Jade Tapi Store, El Jimay Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
3: Ikaw na!
12: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
13: You're on Rewind Sunday. Rewind.

0: 105.7.
1: Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Sarona, taga Barangay Gasi, Kiamba, Sarangani Province, tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
2: Kana kay kung tamba nga na gastro, pamati na ko kanang nako mamatay na siguro ko ani. Kung nakabati mo ko sa radyo, ingon na ko nga isingan daw na ako ning ano Yaki, moto, so nag-Yaki ko at puro kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kay makasuloy-suloy na ko kanang ako ra isa sa una di na ang sugot akong bana kanang di amnesia manggod ko sa una.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika. Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
3: Bilunga Gold, hantog karon.
4: Ngano pod?
3: Eh, murag din ang mga kakalako kung di ko kainong bilunga. Sakit ba ni?
4: Ang imuhang tiil.
3: Ang imuhang tiil ko.
4: Oo.
3: Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan da itong anyos pa ko, polio ko.
4: Oo.
1: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
6: Ikaw na! Joy FM. Rewind Sunday.

0: Ang atong programa gidalit sa Yakel Laboratory nga nagahimog epektibong mga produkto sama sa Yakel Liniment Oil. O sa kinika alternative medicine, kini Yakel Vitamins, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yakel Baby Soap, Yakel Beauty Soap, Yakel Herbal Capsule, at syempre ang Coffee Yakel 7-in-1. Ang mga produktong ito mas epektibo kaya dapat masubukan ninyo. Nakasulay na ba mo? Kung wala pa, nahala. Ang Yakel Herbal Oil nga adunay sagol nga galain-laing mga epektibong herbal plants, epektibo kaayo sa galain-lain nga mga balatian. Hilabi na ang kasakit na dala sa almoranas, aray. Ang almoranas, mauna ang ugat sa palibot sa anus o kanang lubot nga nagahubag, namumula o lumago ng higit sa normal kon mudako nga murag musudlot. Sakit kaayo na unya hadlok pagyud mga higala, pular bagid kaayo. Apan kini dili tantong seryosong kondisyon apan sa gabal sa kadaghanan. Pero seryoso na na kung usa na ra kapulgada ang mugawas. Mailang nag-igo ra na mo pula-pula, mo hapdos, mo katol, pero og pasagda na nimo, mudako na, matingala ka na og usa na kapulgada ang mugawas, di nakabalik, operasyon gayod ang imong dangatan. Kasagaran sa mga maapektuhan niini ang mga nagaedad nga gikan 40 ngadto sa 60. Ang klase sa almoranas depende kung diin kini mo tubo. Ang internal hemorrhoid, kung diin ang ugat sa lubot mo mahimong mudugo nga walay gibati nga sakit. Matingala na lang kakaing imong hugaw adunay dugo. Ang kulay pulang dugo sa dumi o pupo ang kasagarang sintomas niini. Ang prolapse hemorrhoid ang posibleng musudlot sa gawas sa anus o lubot. Mamahimong mubalik ra kini sud sa tumbong o mamahimo usab ipasud apan pag-amping kay basig ma-infection ka na. Ang external hemorrhoid ang ugat sa gawas sa anus ang hinungdan. Motong giingon nako nga inig usa na kapulgada ang mugawas ni ana mo deklara na gayud ang doktor og operasyon kay critical na kaayo ka na kung ma-infection. Usahay mo katol kini og usahay mabuak og mudugo. Parehas sa varicose veins ang mekanismo sa almoranas. Ang mga veins agian sa dugo pabalik sa atong kasing-kasing. Kung ma-pressure o puwersa nga muharang ang dugo pabalik sa puso, mudako ang mga veins sa atong anus. Ang pag-utong kung mupupo mo'y makapakusog sa pressure nga hinungdan sa hemorrhoids. Ang mga taong dunay tsansa mataptan niini ang mga adunay myoma kanang mga babae o paglaki sa prostate kung sa mga lalaki. Pagkarga og mga bugat og uban pang grabing buluhaton. Aron malikayan kini kaon og daghang fiber. Asa man kini makuha ang fiber? Daghang source niini, kaon daghang prutas o gulay, inom daghang tubig, regular nga exercise, inom kanunay o Yakel Herbal Capsule. Muna, katulo sa usa ka adlaw, buntag o tuhapon, o haplasi ka na o Yakel Herbal Oil. Kung kana ang imuhang buhaton, ang Yakel Herbal Capsule, ubanan o pagpanghaplas sa Yakel Herbal Oil, giingon kininamo karon kaninyo. Makapahuway gyud ka kung aduna kay sakit nga almoranas. Dali na wagtang ang almoranas nga gibati ni Michael Econas, bana ni Joy nga taga Bahada, Davao City. Nagtumar lang siya sa Yakel Herbal Capsule.
1: Imo ang banat daw sa puto siya.
2: Ay, almoranas.
1: Unya.
2: Pahidan lang niya ko na wala. Yakel Capsule.
1: O sa yung gipahid?
2: Yakel Oil.
1: Mga kapila lang po siya ni tumar og Yakel.
2: Uwis na.
1: Wala siya mo sugbat utro. Sugat nakainom og Yakel na o ni balik pa.
2: Naa, pero gamay na lang. Hindi na kaayo para sa una.
0: Normal na ang blood pressure sa bana ni Joy Kawasa, taga Jose Abad Santos, Davao Occidental. Nagtumar lang siya sa Yakel Herbal Capsule, katulo sa usa ka adlaw.
3: Oh, yeah, tinuod na. Ako wastan ba? Tumasya ng kuan, Yakel Herbal Capsule. Nga karon, rarang naman ulit, ano man yung lawa.
4: CHIKL Yakel.
0: Ayon mga higala, abi ninyo kalami ragyod nga tas-on ang ato ang istorya, pero Naabot na po dang ato ang oras, mga higala. So dinhin na lang usab kita kutob dinhi sa atong programang Yaman ng Kalusugan. Ingatan. Ang tod sa sunod natong panag-uman, kung may mga pangutana, may mga suhestyon o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-6767-031. Naku po si Mami Joy, maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Joy FM. Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta. Human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Kakyut ni maoy!
0: Nangita ka ba og Ukira Coffee, Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, og mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, og Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
5: Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: Nay, nay, ingon ko sa ako classmate nay, anak daw ko slikin kawayan. Kinsa ray akong papa nay? Anya, ambot in tawon na. Wapod ko, nakahibalo na. Kay blan out, manggutong higayon na.
1: Basta Joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan taga Magbok Bansalan Davao del Sur tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
5: Juan po na po yung katol-katol sa lawat ng obligasyon nila buyang daw.
6: Tapos?
5: Ya, ako ni Eplasan, nauga naman po.
6: Kapila pa ka manghaplas po?
5: Juan, sa bulsa, sa ito hapon.
6: Kung sa gigamit mong haplas?
5: Yes, well.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Pansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Nanawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
1: Dito sa Joy, enjoy!
2: Joy FM! Pinoy Jukebox Hits! Jukebox Hits!

0: 105.7 Joy FM.
1: Lumambot at dandan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Parang itlog ng manok.
3: Uy, ang laki. Tapos, ano yung ininom ninyo?
2: Yung Yaki Capsule po.
3: Tapos?
2: Yun lang man ang parang naglambot siya, hindi na nagsasakit.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Kakyute ni Maoy!
6: Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
7: Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: 105.7
1: Ingunila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala nay pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pabadiay na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Joy FM. Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: 105.7.
1: Joy FM. Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
2: UTI dito ako. Para dito ang ito na ako. Nandito ang dugo ko. Kung di nakilugod ko, sinasa naman ako ang sinulit ko ng kapsula ka ko ang Yaki. Iinom ko 3 times a day siguro to.
3: Mga pilapod ka, adlon ni mo giinom to?
2: Hindi, tra. Dahil nawag pa. Wala na ito.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butiga. Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga Mabuhay, General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabag pa siya.
2: Nagahaplat langod ko pero may huwag ka ng Yaki hindi matulog. Pagkakuan, dali lang ang mga anak.
3: Kung ikumpara ni mo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
2: Ay lahi, kaya katong sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko pa ano dito ato sa Yaki. Dugay-dugay po na kong labor ato.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
5: Dito sa Joy, enjoy!
6: Joy FM!
7: Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: class, good morning. Our lesson for today is about spelling. Okay, Butyak, Tindog, spelling ara god ang success.
1: Bye. Doha ba to ka S ang success? Ambut ni mo ba yun na, jud ni mo ba yun? Bisaya, kayo ka. Tuluhan na pre para sigurado.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
6: UTI dito ako. Para dito ang ipong ako. Nandito ang dugpong ko. Kung di makinabog ko, sinasa naman ako ang pinag-iog ko ng kapsula ka ko ang Yaki. Iinom ko 3 times a day siguro to.
7: Mga pila po gadlo ni mo giinom to?
6: Hindi, tra. Dahil nawag pa. Wala na ito.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butiga. Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuko, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
8: Tinood na ya.
7: Kumusta na ron?
8: Wala na ni bukol.
7: Unsa ra dako tong bukolen?
8: Maranag ka nang tudlo bita sa kamot na to.
7: Unsa ra imo mo ato?
8: Oh, na naniinom ko ato. Upat lang ka iskabya.
7: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
8: Yaki Capsule. Nga gihaplasan na po nako sa iyang Yaki oil.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessing Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: 105.7.
1: Joy FM. Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
2: Kanang ano magud akong manghud ba? Nagagwa siya, daghan kay sad pangos. Dihaplas lang mo Yaki Oil sa gagabi. Dali lang ang naulian. Ako po, buntis lang ko. Mopod akong ginhaplas. Akong mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopi Yaki. Mapalit sa mga butika.
3: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, San Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
5: Mami, Mami, thank you po.
6: Joy Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Hello mga higala, ani ana usab ta, ingon na pod na sila Mami Joy na pod ni. Mga higala, abi ninyo mas maayo kung inyog yung at ngan kaning lima ka minuto nato nga ato ang ginahisgutan. Kaning atong programang Yaman ng Kalusugan ingatan. Dako kay nagikatabang sa ato a. Kabalo mo ako man, bisan man kon ako samtang naga istorya sa inyo. Ako man malingaw ko sa akong kaugalingon kay makaingon ko nga oops kini wala pa nako ni nahimo o di ba so ato ning paminawon ha dalit ka nato sa Yaki Laboratory nagahimo og epektibong Yaki Liniment Oil usa kani ka alternative medicine kini Yaki Vitamins hermosa Kojic Whitening Soap Yaki Baby Soap Beauty Soap og ang Yaki Herbal Capsule syempre ang ato ang Kopi Yaki 7 in 1 ang maong mga produkto mas epektibo dapat masubukan ninyo. Ang Yaki Liniment Oil, epektibong tambal sa mga samad o skin allergy. Usahay dunay infection sa panit na dugay maayo, magsigi o balik-balik. Kung duna ka niini mga higala, mas maayo nga imo usa tan-aon ang imong lifestyle. Basin poor ang imong hygiene. Oo, basin poor ba? Dili five. Kanang wala na matulog na lang tagwa na ihugas-hugas, wala na ilimpyo-limpyo atong mga kuko. In anak good, wala na tayo ligo-ligo. Wala na tayo toothbrush, pastilan. Dili ka nagapanglimpyo sa lakton nga pagkasultig. Dili ka nagapanglimpyo sa imong panglawas. Mukaon ka o makapasamot sa balatian. Hilabi na ang bulad, ginamos, talong o sobra katamis. Mga higala, ayaw yun ninyo maliita ang inyohang kaugalingon. No? Nga maingon mo kay magsigi lang mo og gulay, kay pobre mo. Wala mo nakahibalo nga ang pagsigi og ka og gulay makapataas na og kinabuhi sa tao. Naigi-feature sa TV o, 118 years na siya ang iyang edad. 118 na ang edad o sa kababae. Nga, okay ni? Unya, galakaw pa. Ingon niya, ang sekreto sa iyang pagtaas nga kinabuhi mao ang pagkaon og gulay. Dili gyud siya mukaon og karne, mga higala. Kung naanda na nato ang pagkaon og mga dili maayo, siguro magkuan na ta. Maghinahinay na ta og bag-o. Kung naanda ni mo kinilikay na hinuon ang pagpang og ganing enetika. Balikan nato mga higala kaning hinungdan sa mga pagkasakit nato kanang dili pagpanghinlo sa kalawasan. Likayan nimo ang pagkaon nga dili makaayo sa panglawas og siyempre hinlo gyud ang ato ang lawas. Ang pigsa mga higala, kung ma-infection na kini, magnana na kini. Inig mo nana na gani ni, maunong sakit na kaayo. Ilabi na katong nana, nga adunay sagol nga dugo, magngut-ngut na siya mga higala. Ang dermatitis, magpula kini. Usahay allergy sa sabon, chinelas o gloves. Ang eczema, kung ang samad nga nagabasa o dunay nana, katol, eczema na kana. Ang alipunga o sa fungal infection sa mga tudlo sa kamot o tiil. Inana na nato dapat sabton mga higala. Ang maong mga balatian kayang tambalan ka na sa Yaki Liniment Oil. Ang imong himuon lang, limpyuhi ka na, trapuhi o limpyo nga panapton, basig gihugasan ni mo. O niyang imong trapo, hugaw po, maura po giyapong istorya ha. Mas mukapyot na tong kuan. Mga germs kay limpyo na god ang samad. Kailangan malinis po yung mga gagamitin natin. Limpyo nga panapton o haplasi dayon sa Yaki Liniment Oil. Kung dako-dako na nga samad, pagbasa o cotton, gapas, unya itapot dito sa maong samad aron mahumulan ka na siya o yaki. Matag karon og unya aron dali mamatay ang kagaw nga mo ay hinungdan ni anang imo ang gibati. Dali nawala ang sakit og hubag sa kamot ni Jennifer Anunag taga Pinag-an Ormoc City Lady. Naghaplas lang mga higala og Yaki Liniment Oil.
2: May sakit na ako si Pudu ko ka kuan kay moral ni Murot kay Galit. Naginilak na ko niya, nagulo na ako ba, napalit na gunta ng Yaki. Di ato lang si Tingan niya. Wa may si Minotos. Kuan na ang sakit. Hindi ko nakanin datbaan ni Ito. Pasalamat ko si Minotos. Ibanan ang panalangin ang inyong produkto. Balindutan ko kayo. Salamat si kayo.
1: Ayon mga higala, abi ninyo kalami ragyod nga tas-on ang ato ang istorya pero Naabot na pod ang ato ang oras, mga higala. So dinhin na lang usab kita kutob dinhi sa atong programang Yaman ng Kalusugan. Ingatan. Ang tod sa sunod natong panag-uman, kung may mga pangutana, may mga suhestyon o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-676-7031. Naku po si Mami Joy. Maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Joy FM. The best of folk, rock, and country.

0: 105.7.
1: Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga Mabuhay, General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabag pa siya.
2: Nagahaplat lang ko pirmi, huwag ka ng Yaki, hindi matulog, pagkakuan, gali lang mga anak.
3: Kung ikumpara ni mo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
2: Ay lahi, kaya katong sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko ka ano dito sa Yaki, no, dugay-dugay po na kong labor at
1: tuloy. Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo ang Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang Bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
4: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
7: Ate, ano yan?
0: Joy FM, the best of FRC.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
3: Mga pila po ka adlaw ni mo giinom to?
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Dito sa Joy, enjoy! Joy
5: FM! Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
0: The best of folk, rock, and country.

0: out of 5.7.
1: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
2: Bilunga Gold, hantod ka rin.
3: Nga na po?
2: Eh, murug di na mga kakalakaw kung di ko kainin yung bilunga. Sakit pa rin.
3: Ang imo hantiin?
2: Ang imo hantiin ko.
3: Oo.
2: Okay. Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong 10 anyos pa ko, polio ko.
3: Oo.
1: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
4: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Sobrecare, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
0: The best of FRC.

0: 105.7.
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang tao, basta nagkaedaran na, dili na gyod, kalikayan ang lain-laing mga balatian. Depende sa iyang lifestyle, mga higala, sa panahon, sa iyang kabataan. Ay, manghay-hay na lang o iyang mahinom-duman. Usa sa balatian nga muhapak sa mga edaran na, mao ang taas nga level sa kolesterol. Nga kasagaran makuha sa dili healthy nga mga makaon o kulang sa exercise. Ang turmeric o luyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold, mapalit na karon sa mga butika, mga higala. Epektibo nga makatabang aron manormalize ang level sa kolesterol. Kana kung motuo mo, mga higala, ha? Muna nga, maayong pagpasabot ang among ginahimo sa inyo, ha? Nasuta sa mga pagtuon nga ang pagkonsumo sa luyang dilaw, makulangan niini ang kolesterol sa lawas. O kana kung gina-apply pod ninyo ang inyohang healthy lifestyle, mga higala, ha? Kung galisod ka og pangita sa luyang dilaw og hassle na kanimo ang pagprepara, mas maayo kining Bilongga Gold Herbal Capsule na lang ang tumaron nimo. Kay makasiguro ka pa nga eksakto ang imuhang mahatag sa lawas. O kay naa may milligram na, makatulo sa matag adlaw ang pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga higala. Importante gyud nga tama lang ang taas sa kolesterol. Kay kung padayon nga sobra kini kataas, mamahimo kining hinungdan sa mga seryosong balatian. Basta normal ang level sa kolesterol, malikayan ang balatian nga sakit sa kasing-kasing, high blood o diabetes. Kada bulan sa Pebrero, ginaselebrar ang Philippine Heart Month, kung diin mismo ang Department of Health ang nagaaghat sa katawhang Pinoy na ampingan ang maayong panglawas, likayan ang sakit sa kasing-kasing, pinaagi sa pagkontrol sa kolesterol level. Mo nang February 14, ingon nila Heart Month o Valentine's Day, o araw ng mga puso, o inana-ana siya. Walay sintomas ang taas nga kolesterol level, apan mamahimo kining magresulta sa pagguot sa dughan, atake sa kasing-kasing, stroke, diabetes o guban pa. May tabo kini basta mo sobra ang triglycerides o low density lipoprotein o LDL kolesterol nga makasagabal sa sirkulasyon sa dugo sa lawas. Aron malikayan ang triglycerides o LDL cholesterol, kung bad cholesterol o maminti na ang high density lipoprotein o HDL cholesterol, kung good cholesterol, himo ang food supplement ang Bilongga Gold. Apili usab sa paglikay sa bisyo nga alak o sigarilyo, mga higala, kay may useless man ka ng ato ang inom-inom o mga supplement o mga tambal-tambal. Kay kung kuya, pod kaayo ka nga muyuhot og sigarilyo og mulalaan ang makahubog ng mga ilimnon nga kargado kaayo og alkohol. Kinahanglan gyud dunay regular nga exercise aron matabangan ang sistema nga matunaw og mapagawa sa lawas ang tanang daotan nga mga elemento. Gani ginarekomenda ang pag-exercise sa 150 minutes sod sa usa ka semana, apan ang maong kadugayon sa pag-exercise tunga-tunga on rapod. Halimbawa, 30 minutes nga paglakaw-lakaw aron karong adlawa, pagkaugma, pahuway, dayon sunod adlaw na pod. Ana, good. Kung ginahimo na nimo ang maong mga butang, piliya usab ang imong mga ginakaon. Dapat kulangan ang mantika sa mga ginaluto nga mga pagkaon. Taba, hilabi na kung karne ang sudan. Tinapay ang pagsigig kaon og tinapay sa tanang higayon, pastilan. Maayo gyud kung kanunay ka nagagulay og nagaisda. Ang problema pod, mahal ang isda karong panahona. Di gulay na lang sa, o di ba? Og ayaw kalimti ang pagtumar sa Bilongga Gold. Aron masiguro nga mapagawa sa lawas ang daotang mga elemento, mao nang himuon nato nga kaning Bilongga Gold Herbal Capsule, kay taas man ang antioxidants niini. Timan imong higala, ha? Bilongga Gold na ana sa mga butika. Nag-anam-anam og kahilis ang bukol sa liog ni Merlin Bunid, taga Aroman Carmen, kay iyang gitumaran sa Bilongga Gold Herbal Capsule o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
0: Ang Bilongga, pinatong kong mahurat kada adlaw ko kay naamang ko'y murag gugundod sa akong liog. Ako na gusto mailahan na gani. Then, inom ko Bilongga, asa ko Yaki Oil, nawala, wala na.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Joy FM. The best of folk, rock, and country.

0: 105.7.
1: Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok, Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
2: Juan, po na po yung katol-katol sa lawat ng nilabuyan daw.
3: Tapos?
2: Ya, ako ni Eplasan, nauga naman po.
3: Kapila pa ka mang haplas po?
2: Juan, sa bunsa, gupay, ito hapon.
3: Ang sige gamitin mong haplas?
2: Yes, well.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika. Yaki Herbal Capsule ang nakawala sa kasakit sa tiyan tungod sa hyperacidity nga gibati ni Mrs. Risa Belo, 57 anyos, taga Paradahan, Hinatilan, Cebu.
4: O, tinuod yun na, Kuya Loy.
3: Ano sa din ay tabuang ano nagka-hyperacidity ka?
4: Ano ang goal? Lagi mong goal itong sige ko ka na mo. Sahay, may lang kong mga juice, mga aslo, may labi ng mga toast drinks. Ay, nung kaya kong kutukuto, yung mga samara na kong kutukuto, di, kaya kong capsule yati. Ang ay man po, sa tulong ka capsule, nanawa
1: man
4: ako ang gibati
1: ng
4: hyperacidity.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
6: Dito sa Joy, enjoy!
0: Joy FM! The best of FRC.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
3: Oh, syempre, dan always magkita nakaporma.
2: Nya, kamusta man imong love life karon Tay Diggs?
3: Oh, dan di na ta magisgot na dan. Kita man imo dan nga idaran ako.
2: Aw, ayo paluya-luya. Eh para dili maipit ba?
3: Well, gabalo ka dan pag ganitong edad na dan. Plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
2: Ay nagkabala ka Tay Diggs. Naibago ba kining ganado kapsul? Makapakondisyon sa lawas ug makondisyon pud ang imong love life.
3: Tinuod ka dan. Pasistingan do ko ana dan.
2: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
3: Ang dan, oy, murag nabag-ohan yun ko dan ba? Okay kayo dan? Epektibo yun ba?
2: Kana Tay Diggs ba? I-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
3: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
4: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
5: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
6: UTI dito ako pala dito ang ito na ako nandiyan ko yung dugo ko kung di na kinabuhi ko ang anong ako ang sinulit ko ng kapsula ka ko ang Yaki iinom ko 3 times a day siguro to.
7: Mga pila po ka adlon ni mo giinom to?
6: 3 litra dahil nawag pa wala nito.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Roni Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
0: The best of folk, rock, and country.

0: 105.7.
1: Lumambot at dahan-dahan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Parang itlog ng manok.
3: Uy, ang laki. Tapos, ano yung ininom ninyo?
2: Yung Yaki Capsule po.
3: Tapos?
2: Yun lang man ang parang naglambot siya, tapos hindi na sinagasakit.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo na bibili sa mga butika. Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
4: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil, manan siya kung makainom ko anagod, lagsik yun akong lawas surminti. Kailang lihok yun ko sa balay ba, mag-inom na lang ako ba na na pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw, pag makainom ko Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
1: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
0: The best of FRC.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw na usap mga higala, o ba napunta sa atong tulumanon, yaman ng kalusugan ingatan konyaki, o siyempre, ako po si Mami Joy. Ang atong programa hatod sa Yaki Herbal Laboratory, tigama sa epektibong mga produkto, sama sa Yaki Liniment Oil, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, o ang Yaki Herbal Capsule, ang mga produktong ginama sa yaki, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, mga higala, alang sa mga batang dunay edad, tulo ka bulan ngadto sa 12 ka tuig, makapalig-on sa pundasyon sa mga bata. Timan-i ka na ninyo mga inahan. Kinitungod sa mga sagol nga grape seed extract, chlorella growth factor, taurine, lysine, vitamin C, E, A, og B complex og uban pa mga higala. Makapalami kini sa ilahang tulog, makapatangkad og makapabright sa mga bata. Kanunay ba nagasakit ang tiyan sa inyong mga anak? Butod o dako ang iyahang tiyan? Maokini ang sintomas nga bitukon ang bata. Basig wala mo kahibalo. Dagagmay kaig bukton, gagmay og bitiis, dako kaig tiyan, bitukon ka na mga higala. Abi sa mga ginikanan, kay dakog tiyan ang ilang anak, healthy na. Dakog tiyan, kay bitukon man di ay dili balansyado na mga higala. Kanang healthy nga bata, balansyado ang lawas. Og makita nimo nga magsinaw-sinaw ang panit ana, og malipayon ang dagway sa bata. Pero kon gagmay mukton, gagmay bitiis, dakog tiyan, dakos maot ang naong sa bata, pastilan, mama, mami, nanay, inay, may bitok, bitukon ang bata. Ang bulati sa tiyan, dunay dili maayong epekto sa health sa bata. Kay magresulta kini sa anemia. Mamahimong bansot ang bata kay supsupon sa bulate ang mga nutrients nga iyang ginakaon. Matingala ka noon sa maning akong anak, paspas man unta kay mukaon, mura manig iro nga nakakaog silofen, di man yud nimo tubo. Sus kay di ay ang bulate usa nakasalmon sa sulod. Oo, wala pa gani na distribute ang sustansya sa iyang gikaon si ang lawas, tuan na gikaon na sa bulate. Unsaon man na to. Busa purga hakini, kung natural nga pagpurga, pakauna o bunga sa hilaw nga ipil-ipil. Aray, may mukaon ang bata ana. Ayaw pakauna nga dili nakahugas o maayo sa iyahang kamot. Unya, bago matulog, kailangan manghimasa ng inyohang mga anak. Motong ginaing nako pagkahumagpang himasa, aplasan og yaki liniment oil para kadtong pagdula-dula nila sa tibuok adlaw kung unsa may nakapaak sa ilaha, dili maunsa ang panit sa mga bata. Og himuon ngayon nato nga limpyo gayud ang lawas sa ato ang mga anak. Unya, patumaron nimo kini og Kidi Yaki Vitamins aron ang mga gikinahanglan nga mga nutrients mabalik og mukusog ang immune system aron mamahimo siyang himsog og utukan. Muna nga, importante ang pagpurga sa mga bata. Kay di gayud maayo sa mga bata nga mga bitukon. Kay di gayud na magdako. Matingala ka nga, matalang ang nagaliraw. Kay di ay kadto ang iyang ginakaon, ginasalo dayon sa iyahang mga worm sa sulod. Buotosab na mo masayaran mga higala kung unsa ang inyohang ikasulti sa ato ang mga produkto. O aduna ba kamo yung mga ipangutana? Mauna ang among ginaingon nga ayaw ka mo pagduha-duha nga i-text ka na sa 0928-6767-031. Paminaw na to ang mga mensahe sa ato ang mga kahigalaan nga nakasuway na sa mga produkto sa Yaki.
2: Mami Joy, sa mga na-text atong nga text line, text gikan sa number 0910207369. Hello Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto sa Yaki. Kay sakit kaayo ako nga kamot, halos diligog ko makalaba bisan na pag puga lang sa akong mga nilaban. Unya, wanasad ko atakiha sa ako ang high blood kay nagtumar ko permente sa Yaki Herbal Capsule. Salamat jud kay normal lang ako ang blood pressure. Text usab gikan sa cell number 0930243304. Mami Joy, Kuya Loy, si Embry Pilipinas ni. Salamat kayo sa inyong produkto nga Yaki Herbal Capsule. Kay nawala gyung kakapoy sa akong lawas tungod sa trabaho bitaw maadlaw o ini kagabi mga plus pugo sa Yaki Oil Liniment. Maayo na po akong tulog. Salamat kaayo. Text usab gikan

0: Kansas cell number 0908-999-0119. Mami Joy, Kuya Luis, salamat sa inyong produkto nga Yaki Oil Liniment kay ang kagid sa akong anak. Dali ra na wagtang ako lang gihidhiran sa Yaki Oil Liniment. Salamat kaayo. Ado na pa'y text, gikan sa cell number 0912672503. Mami Joy, Kuya Luis, salamat kay sa inyong produkto nga Yaki Kidi Yaki Vitamins kay kusog na kayo mukaon na kung anak, lagsik na kayo in town siya. Istorya ho ni mo, utukan na kaayo, lami kay mutubag Kuya Loy. Mura nagtigulang lagi og mutubag, salamat kaayo, si Sita D.I.N. Mawagad to Mami Joy, mga pipila lang sa mga text nga ato na tagagpagdagad sa itong tulumanon. Yaman ang kalusugan, ingatan, gidalit sa Yaki Herbal Laboratory ang tigamas mas epektibo mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako si Mami Joy, mga higala, daghan kaing salamat og timan ininyo permi nga yaman ang kalusugan, ingatan.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Rock Rockan sa Joy FM Sunday Edition.

0: 105.7. 105.7. Joy FM.
1: Hello po. Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha. Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
3: Ikaw na! Joy
4: FM! Rock-rockan sa Joy FM, Sunday Edition.

0: 105.7
1: Joy FM. Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nga sulayan ninyo.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Joy FM. Rock Rockan sa Joy FM, Sunday Edition.

0: 105.7 Joy
1: FM. Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
2: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang Bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, El Jimay Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
0: Rock Rockan sa Joy FM Sunday Edition.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: So sir, pasayo ako sir, wagyod na ko layo ang break sa imong sakyanan. Unsao na lang manadong, naabiya ko'y lakaw karun. Ay, huwag ka balaka sir, ako mampong ipakus ganang sir bato. Put, put. Happy trip sir.
3: Basta Joy, enjoy.
0: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Hello po! Ako po si Abby Willor. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
6: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
7: Nakoy igagaw nga nangupong ang TL, diretso na abot na dere.
8: Oo.
7: Ikaw pag-testing nung sa Bilunga, masig malibre ka, kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan ako itong duwa ka pad. Naayo?
8: Duwa kapad lang yan, Gino?
7: Duwa kapad, wala na yung lahing kay Waman. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
8: Oo.
7: Okay, man.
6: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo, angayon lamang nga sulayan ninyo. Nangita kag kasaligan og dekalidad nga glass services para sa inyong balay o negosyo? Ayaw na pagduha-duha. Adto na sa Katiil Glass Services. Nag-offer sila og glass installation, roll-up, roofing, spandrel, swing door, ug uban pa nga mga glass services nga angay para sa inyong panginahanglan. Dekalidad nga materyales, maayong trabaho ug serbisyo nga kasaligan.
10: Katiil Glass Services.
9: O kung budget ang inyong hanggiyon huna, magpahangyo pag yun sila. Sabot-sabot lang ta. Makita sila sa National Highway, Purok Makugihon, Tagadao, San Rafael, Katiil, Davao Oriental, Duol sa INC Church, tapad sa Joy FM Station. O sa dugang pangutana, i-message sila sa ilang Facebook page, Katiil Glass Services, or kontaka si Edita Bagares sa 0951-3820-209.
10: Katiil Glass Services.
9: Kung glass ang kinahanglan, Katiil Glass Services ang inyong kasaligan.
0: Rock Rockan sa Joy FM Sunday Edition.

0: 105.7
1: Joy FM. Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
2: Dito sa Joy, enjoy!
3: Joy FM! Rock-rockan sa Joy FM, Sunday Edition!

0: kadtong piklat na mudugo. So kuan kaayo na kanang katingalahan. Ginahimo usab sa vitamin C nga anaa sa kidia kay vitamins ang absorption sa mga nutrients nga atong ginakaon o gay na inom. Dali kini i-distribute sa tanang parte sa lawas. Makuha usab sa mga bata sa kidia kay vitamins ang mga vitamin E, A, B complex, taurine, lysine, chlorella, growth factor ug uban pa. Busa mga mami, matag adlaw ayaw kalimti pa sa pagpatumar ang inyohang mga anak og kidiyaki vitamins. Dili gyud mo magmahay aron makabot nila ang ilang mga pangandoy o ang atong mga pangandoy para sa ato ang mga anak. Kana bitong bata nga naga-promote karon sa kidiyaki vitamins, siya ang bata nga tulo pa lang kabulan nga maoy una gayon nga nagainom anang kidiyaki vitamins. So spastilan karon 7 years old na sila. Kana siya, paminaw, di ba? Paminaw ninyo kung may istorya siya, di ba? Nahadlok me nga, basig di na mo agi pagkadalaga, matigulang. Matured kaayo mga istorya. O, di ba? O, kabalo na siya kung unsaon pag-promote. Karon bita, na problema na siya. Pag mag-12 na daw siya, di na siya makakidiya kay vitamins. Unsa na daw ang iyahang product. O, inato, isunod na to ang kolon. O, yaki. Teka. Burag sa ba, yaki baby soap. Yaki baby cologne. Ayun. Hopefully, no? Kasi gareklamo na siya. Big girl na daw siya. Paano na kung hindi na siya magkidiyaki vitamins? Muna mga higala, paminaw ninyo na siya. Very, ano, healthy yung bata. Maayog yun ang iyahang panglawas. Talagang maliksi o kaluoy sa Ginoo, dili yun siya sakiton. Wala yun ko kadungog anang bataang magsakit. So tungod ni ini mga higala, mauna nga ginaawhag namo kamo mga mami. Kung naamoy mga pangutana, palihog i-text lang kana sa 0928-6767031. Paminaw na to si Kuya Loy para sa mensahe sa atong mga kababayan nga padayon nga nagagamit og Yaki products.
1: Sa mga mensaheng ipadala sa atong text line Mami Joy, text gikan sa cell number 0975-570-4178. Hello Mami Joy, Kuya Loy, nagapasalamat yung ko sa inyong produkto nga Kidiyaki Vitamins. Kay akong anak, ipainom na ko sa Kidiyaki Vitamins. Dili na siya sipunon kuya, dili pareha ka ni Adto, sawa pa siya makatumar. Karon himsog na siya kuya. Og ako po, ginahaplasan sa Yaki Oil Liniment, ang iyahang sama, dali kaayo na ayo. Salamat kaayo sa inyong produkto. Ado na pa'y text gikan sa cell number 0936-724-6762. Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto nga Hermosa Kojic Whitening Soap. Kay niputi na gyud akong face. Kanunay ko nagasabon sa Hermosa, salamat yun. Og, usa pa ka text gikan sa cell number 0935-908-0892. Mami Joy, Kuya Loy, sa paggamit na ako sa Yaki Beauty Soap, nawala gyud akong mga pimples. Dahil nihamis po dang akong kutis kuya, plus nawala po dang talumtom. Salamat kaayo si Shane Palmani sa Talakag, Bukidnon. Mo lamang kadto Mami Joy, mga minsay na tagana to pagtagad sa tung tudumanon, yaman ang kalusugan ingatan gidalit sa Yaki Laboratory, tagahimo sa mga epektibong mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
0: Ako po si Mami Joy, maraming salamat po. Laging tandaan, yaman ang kalusugan ingatan.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Joy FM. Disco Rewind.

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukhaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumaro sa Kidiyaki Vitamins.
3: Duha ka isa, usog pod mukhaon. Iya ka ning isa, buyag pod patulog.
4: O sige, mo ni mo ngano ni gana ilang kaon.
3: Matagbunta, paimno na ako, paimno na ako maha, paimno na ako yaki.
4: Unsa ka yaki, katong Kidiyaki Vitamins?
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Sarona, taga Barangay Gasi, Kiamba, Sarangani Province, tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
5: Sana kay kung tamba nga nagasto, pamati na ko ka ng, naku, mamatay naman siguro po ani. Kung nakabati mo po sa radyo, yun ako nga, isingan daw na ako ning ano, Yaki. Moto, so nag-Yaki ko, at buro, kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kay makasuloy-suloy na ko kanang ako ra isa sa una di na amsugot akong banat kanang di amnesia manggod ko sa una.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
7: Disco Rewind.
8: Rewind.
9: Bye.

0: Ang lisod sa imong tawanan ka, kay kung mahubog ka, makalimot na yun ka sa kuha.
1: Dili na tinood, sweetheart. Oy, ang tinood gani, ana. Kaganiha pa ko sige huna-huna o kung sa imuhang pangalan.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko ana good. Okay, magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manalang siya, kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kaya lang, lihok ko na sa balay ba, mag-inom na nagod akong bana na pagpahulay sa gubibi, bro, nalipo naman ko sa imo nagtanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki. Okay, akong pamati.
5: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon o.
8: Kung ako, kung pare mga akong ipatisting ko, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, naka-fix sila yung asawa. Tingala yung asawa lagi nga matay. Murag agresibo naman ka. Anak siya sa embana ba yung misis. Nga karon kay, siyempre na anaidad, 63 na yun. O yung pagkagaadlaon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, manginahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nang isog na damit ka. Nga karon na tingala man siya nga pre, rapigid ka ng gawin ba, kadlaon ba kay pagkagaadlaon. Laon na baka nang gusto ni muna agyod pero umo yung ka mag-relax ka relax na ba tiya ako ha maburag halos di naman mapalong pre
9: masang ipatay ko masaya ha
8: ganado alas yala matay pasalamat in town si Marinemo pre
10: ang ganado capsule mapalit sa mga butika
11: ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari sa Denyo Store Maymay Store Allen Umani Store sa Sityo Tagbanahaw RD Store sa Sityo Dangilas Masumpad Store sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine, Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Disco Rewind! Rewind!

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Hello po, ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo, angayan lamang ng sulayan ninyo.
4: Disco Rewind!

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Sarona, taga Barangay Gasi, Kiamba, Sarangani Province, tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
3: Sana kay kung tamba nga nagastro, pamati na ko ka ng, naku, mamatay naman siguro po ani. Kaman nakabati mo ko sa radyo, yun ako nga, isingan daw na ako ning ano, Yaki, moto, so nag-Yaki ko, at buro, kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kay makasuloy-suloy na ko kanang akura isa sa una di na masugot akong bana kanang di amnesia manggood ko sa una.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika. Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
3: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagwa siya, daghan kay sa pangos. Dihat lang siya mo, Yaki, uwin, sa gagabi, dali lang ang naulian. Ako po, buntis lang ko. Mopod akong ginhat lang. Ano, akong mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins.

0: Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopi Yaki. Mapalit sa mga butika.
1: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Roni Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Royal Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, El Jimay Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo. Nangita kag kasaligan og di kalidad nga glass services para sa inyong balay o negosyo? Ayaw na pagduha-duha. Adto na sa Katiil Glass Services. Nag-offer sila og glass installation, roll-up, roofing, spandrel, swing door, ug uban pa nga mga glass services nga angay para sa inyong panginahanglan. Di kalidad nga materyales, maayong trabaho ug serbisyo nga kasaligan.
2: Katiil Glass Services.
1: Ug kung budget ang inyohang giunhona, magpahangyo pagyud sila. Sabot-sabot lang ta. Makita sila sa National Highway, Purok Makugihon, Tagadao, San Rafael, Katiil, Davao Oriental, duol sa INC Church, tapad sa Joy FM Station. Ug sa dugang pangutana, i-message sila sa ilang Facebook page, Katiil Glass Services, or kontaka si Edita Bagares sa 0951-3820-209. Katiil Glass Services. Kung glass ang kinahanglan, Katiil Glass Services ang inyong kasaligan.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7. Joy
4: FM. Dito sa Joy, enjoy!
3: Disco Rewind.

0: Hold up, Libay. Ayaw paglihok. Pagpili. Unsa man ang imong gusto? Ang imong pitaka o ang imong ulo akong buakon?
1: Enya, ikaw na'y bahala dong. Parihara man ang way sulod.
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
6: Itong ako, kumpare, mga akong ipatisting po. Di ba mag-istorya man doon, may mga na yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga, wala naman may mahimu. Turi naman na inyo ka, huna-huna na na.
7: Masang ipatik niyo masaya?
6: Ganado. Kaya pag ikaw man, dito tingnan na lagi niya, ito naman, kurang nalain naman ni mong kuhan ron. Pang, kayo mo rin, agresibo na ba? Ang sabi na ginatik niyo mo siya, gitagaan ko, ganado. Gitagaan ako, sagaan naman ako siya nga. Kanitiri walang ditiktuan ito eh, pag-condition ni sala was free. Aray, sa isa na nang tingin ko ganado, pre-testing ni Pri kay muna ako usahay magamit kay labi na ka nang maglalis usahay kabalo bayat sa itong misis na usahay matingala naman siguro ipalabi ni tawala niya di naman ka di naman ta inabuton igu na mag-hiccup. So, yeah, kaya ka pagkabuntag yan to ala ko aray, pre, salamat kay Pri ako kay pasalamat ni Marini mo yan nadiligan ng bulat.
8: Ang ganado kapsul mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
3: Disco Rewind.
2: Ikaw na.

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta. Human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
2: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
3: Nakoy igagaw nga nangupong ang TL, diretsyon abot na dere.
4: Oo.
3: Ikaw, pag-testing nung sa Bilunga, masig malibre ka, kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan ako itong duwa ka pad. Na, naayo?
4: Duwa kapad lang ang yan, Gino?
3: Duwa kapad, wala na yung lahing kayo. Man,
4: ito para ako, sa
3: nagkuha na, nag-take na ko.
4: Oo.
3: Okay, man.
2: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo. Nangita kag kasaligan ug di kalidad nga glass services para sa inyong balay o negosyo? Ayaw na pagduha-duha. Adto na sa Katiil Glass Services. Nag-offer sila og glass installation, roll-up, roofing, spandrel, swing door ug uban pa nga mga glass services nga angay para sa inyong panginahanglan. Di kalidad nga materyales, maayong trabaho ug serbisyo nga kasaligan.
6: Katiil Glass Services.
5: Ug kung budget ang inyong hanggiyon hona, magpahangyo pagyud sila. Sabot-sabot lang ta. Makita sila sa National Highway, Purok Makugihon, Tagadao, San Rafael, Katiil, Davao Oriental, duol sa INC Church, tapad sa Joy FM Station. Ug sa dugang pangutana, i-message sila sa ilang Facebook page, Katiil Glass Services, or kontaka si Edita Bagares sa 0951-3820-209. Katiil Glass Services. Kung glass ang kinahanglan, Katiil Glass Services ang inyong kasaligan.
7: Dito sa Joy, enjoy! Joy
8: FM! Disco Rewind! Rewind!

0: 105.7
1: Dakuang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mira Basales, taga-Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
2: Kanang ano magod akong manghud ba? Nagagwa siya, daghan kay sa pangos. Dihaplas na mo, Yaki, uwin, sa gagabi, dali lang ang naulian. Ako po, buntis man ko. Mopod akong ginhaplas. Ako mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kini Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopi Yaki, mapalit sa mga butika. Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Sarona, taga Barangay Gasi, Kiamba, Sarangani Province, tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
2: Sana kay kung tamba nga nagastro. Pamati na ko kanang nako mamatay na siguro ko ani. Kuman nakabati mo ko sa radyo, ingon nako nga sisingan daw na ako ning ano Yaki. Moto so nag Yaki ko aguro kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kaya makasuloy-suloy na ko kanang ako ra isa sa una, di na ang sugot akong bana. Kanang di amnesia, manggod ko sa una.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magnagasang Store, Ma'am Yer Masumpan Store, Ma'am Vier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magnagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
0: Enjoy. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Joy FM.
4: Mag-enjoy, mag-isaya sa Reggae Sunday. Reggae

0: Babes, hubuan ako ang brand.
1: Babes, human na. Ako nang gihubo.
0: Karon, hubuaw sa akong panty.
1: Sige, babe. Human na, babe. Ako nang gihubo.
2: Sa sunod gani, ha? Kung mahulam gani ka sa ako ang gamit, panang headboard.
3: Basta, Joy. Enjoy!
4: Joy FM.
5: Ganahan ka?
6: Lumambot at dandan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
7: Parang itlog ng manok.
8: Uy, yung laki. Tapos, ano ho yung ininom ninyo?
7: Yung Yaki Capsule po.
8: Tapos?
7: Yun lang man ang nag-ano, parang naglambot siya, tapos hindi na nag-sasakit.
6: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika.
9: Ingon nila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka na'y umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala na'y pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pabadiay na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs., Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayinin nyo, naana sa mga butika.
10: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
3: Kakyut ni maoy!
4: Sa Reggae Sunday! Reggae Sunday!

Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System, Caraga Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Masayang musikahan sa umaga. Buntag na Joy. Buntag na Joy.

0: Ingon sa ubang lalaki, kung wala na'y sex life, you lose 80% of your life. So, erectile dysfunction ang problema. Kaya nga no, barado ang mga ugat, dili na maayo ang daloy sa dugo. Maunga wala na'y umoy. Ayaw pagpasagad, suwaye ang Okira Coffee. Red Panax Ginseng ang sulod ni ini. Magalimpyo sa mga ugat gikan sa pinakagamay ngadto sa pinakadako. Maunga ang Red Panax Ginseng, gibansagan nga herbal Viagra. Mag-Okira Coffee 3 times a day for 3 months. May erectile dysfunction ka? Babae nga galo. Mag-Okira Coffee, ang gibansagan nga herbal Viagra, naana sa mga butika.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Naana pod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom naa na'y mga erectile dysfunction, naa'y maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua, pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naa na ta karon bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul makahatag yun po ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Ket Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.

0: Kanong ni Duterte, gikanay nini nga walay lakip nga kopya sa affidavit ni Graciano ang imbitasyon sa NBI. Sigon sa opisyal, gikinahanglan una nilang susihon ang dokumento aron nga makaandam nga sa ilang katubagan. Nakadakda usab nga mutambong si Duterte sa NBI conference karong Oktubre 5 karong adlaw kini. Apan giawhag sa iyang kampo nga ibalhin kini karong Oktubre 8 aron nga makabaton sila og igong oras na pagatun-an ang unod niining testimonya sa akusado. Alas sa 5:20 o hintunding sa atong balita karong buntaga alang sa atong balita nga nasunod. Good morning usab kang Junalin Magno dihang dapita sa Davao City, sa Maa, Davao City. Good morning. Nanawagan ang lawyers for commuter safety and protection sa mga lokal nga gobyerno ngadto sa Metro Manila nga magpadagay una og public consultation bago ipatuman ang no contact apprehension na policy kon NCAP. Sigon kang LCSP President Attorney Ariel Inton, nagikinahanglang tataw sa publiko kung adunay bagong ordinansa alang sa NCAP. Kung mulabay kini sa gikinahanglang public hearing o kung sa unsang paagi maprotektahan ang due process alang sa mga motorista. Giawag usab sa grupo nga hatagag pagtataw kung aduna ba ya pribadong kumpanya nga nalambigit sa pagbatuman sa maong polisiya kung makaberepisyo bagayod niini ang kinatibuk ang katawhan. Alas 5:20 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Aras sa hatod kaninyo sa 3-1 Kopi Yaki. So di ang adlaw ha sa adunay kapiskay pag Kopi Yaki 3-1 lami humot og swak gayod gikan sa unang higop. Alas sa 5:22 sa Philippine Standard Time. Good morning ha sa atong mga silingan dihang dapita sa may barangay Bagumbayan sa Magbet. Ingunman din at sa may Maa, Davao City og ingunman dihang dapita sa may Don Carlos sa Bukidnon. Good morning.
1: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kid Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kid Yaki vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
2: Mapalit na sa mga butika.
3: Sweetheart, ready na!
4: Wow, ka-sweet ba?
3: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Tabalo na ko sa inyong gustong pasabot, sweetheart.
3: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
4: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
3: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Unya, sweetheart, ha?
5: Asa namin intawning akong bana? Uy, Goryo! Goryo! Dali, ragod! Nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sa mag-yong sikreto ning tawhana, ha? Tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso bantog ra ning kalitra in town o galagsik unya matingala ka kay manghikap naman pastilan hinoon dako yun kay tabang sa iyahakan ng ganado kapsul pasagdan na lang yun nako ni siya kay total bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya pod nahala kamudiha pag ganado kapsul na pod mo.
6: Ang ganado kapsul mapalit na sa mga butika.
7: Tinig ng bayan, tinig ng bayan sa 105.7 Joy FM.
0: Para sa Pilipinas sa 24 minutos uman milabay ang alas 5 sa buntag. Kamu pa dayon gyapon nagapalamati ngani sa adtong trumanon. Karo nga buntag kauban nato ang Joy FM Panggal Bay o Joy FM sa may Davao Oriental. Ato pang ginahulat ang isang signal karo nga buntag aron na maglabay kanato dugang nga mga tahog development gikan sa ilang mga dapit.
7: Tinig ng kanayunan Tinig ng Bayan.
0: Una sa mga tuling sa atong mga balita nga probinsyal garo nga buntaga, atong lakbitan karon ang dugang mga tao gikan dito nga dapitan sa may area sa Zamboanga, Sibugay. Abot sa 244 ka mga langyong individual nga kadaghanan mga Chinese nationals ang naaresto sa Bureau of Immigration. Dungan ang National Bureau of Investigation og Philippine Armed Forces sa buwag ng operasyon batok sa ginordahang Pogo related ni adtong nakalabay nga adlaw. Gipadagay ng operasyon sa Barrio Kimosa CI oga Barangay Tanjong Muslim Alicia sa CI. Adunay 113 ka mga langyaw ang naaresto samtang 131 usab dito sa Alicia. Kadayon pang ginaberipika karon sa Bureau of Immigration ang ilang pag-ila. Nakumpiska usab ang 78 ka mga computer monitors, 3,000 ka mga mobile phones, laptops o SIM cards, apil na ang technical devices nga ginatuang ginagamit online. Ginaimbisigahan ang mga naaresto tungod sa posibleng pagalapas nining immigration laws, lakip na ang pagtrabaho nga walay mga visa, ingon man mga undocumented illegal entry og matod pa nalambigit sa illegal nga pogo related online activities.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:26 ang atong oras sa Philippine. Jan Con sa SGMC gikumpirma sa Carrascal Municipal Police Station nga nakita ang mga may responding o nakita sa mga may responding kabulisan ang puti nga Dongfeng pickup nga gipanagiyahan sa SGMC nga adunay plakang NKK 1748 nga adunay nakita usab nga igo sa balang bahin ngadto sa windshield sa driver side. Subay sa initial nga impormasyon sa kabulisan na kadawat og reklamo ang biktima gikan sa pipila ka mga empleyado sa kumpanya. Ilabi na may kalambigitan sa pagpaundang o pagtangtang sa pipila ka benepisyo sa mga trabahante. Sa record sa kumpanya, may gawas ang maong sakiran sa Gate 2 sa SGMC. Alas 4:35 sa hapon ni adtong Oktubre 3 o gimaneho mismo sa biktima. Patay ang maong nga biktima diha nakablagan kini sa mga awtoridad. Padayon pa karon ang imbestigasyon sa kapulisan kalambigit sa maong insidente.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:27 ang atong oras samtang gisuspenso na ang klase sa tanang level sa Municipality of San Jose, Province of Dinagat karong adlaw kabahin sa pagasaulog sa World Teachers Day. Pinaagi kini sa Executive Order RJZ-10-01 nga nagpatuman sa maong suspensyon sa tibuok ang munisipyo. Ang maong lakang gitumong usaba aron mahatagan og higayon ang komunidad nga mapasidunggan og mapasalamatan ang mga magtutulo sa ilang dakong kontribusyon sa edukasyon ingon man sa ilang padayong pag-amuma, pag-iya o paghulma sa kaugmaon sa mga kabatanunan. Busa sa tanang estudyante, way klase karon na dito sa ilang munisipyo.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:28 ang atong oras sa atong ginahulat ganon ang signal gikan sa atong mga kubanan. Mulabay ka na itong dugang mga taho dito nga dapita sa may area sa Northern Mindanao ingon man dito bahina sa may area sa Davao Oriental. Samtang sa may Northern Mindanao, dugang tuling sa atong mga taho sa may area sa Northern Mindanao, niya tugpangan na sa bahay tambalanan ang 44 anyos nga lalaki human kining gibuno o sundang sa 45 anyos nga lalaki usaba sa Purok 5 Barangay Mahayahay Don Carlos sa Bukidnon. Suma sa inisyal nga imbestigasyon, nag-inom ang duroha ka mga bigma kauban ang ilang mga kapamilya gawa silang pinuyanan. Diyang miabot ang suspect nga giingong nakainom. Giya hanggat kini sa mga biktima nga mukaon apan mi lakaw og mibalik nga aduna nay dang sundang og kalit gipang tigba sa mga biktima sa abaga. Gida ang druwa ka mga biktima sa Bukidnon Provincial Hospital sa Maramaga diin gi konsideral silang stable na ang kahimtang. Nagapatuman usab ang Don Carlos Municipal Police Station sa hot pursuit operation alang sa posibleng pagkasikpaw niining maong suspitsado.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Good morning kang Mike Omakia Lumbong. Good morning sa atong mga silingan diha sa may Mati City, Davao Oriental. Good morning. Siyempre diha sa may Manay oga sa Lumbunga family. Good morning nga na kaninyo.
7: Tinig ng Kanayunan.
0: Alas 5.30 ang atong oras, gikan sa may area sa Northern Mindanao. 35 anyos nga driver na si Pao sa bypass operation sa Ozami City. Sa erong tang detalye nini, ana sa linya, gikan Joy FM Pangil Bay, si Renz Sumalino.
7: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Kaubang Renz.
8: Nadakpan ang usa ka 35 anyos nga usa ka lalaki nga nailalamang sa alias nga si alias Maki atol ni sige pagay nga drug bypass operation didto sa may Redisma Extension Purog 9 Barangay Annex Ozami City sa September 4 sa gabi 2026. Sumala pa sa unang informasyon ang suspek usa kini ka driver sa van og residente kini sa Barangay Bagakay sakop sa nasampit nga siyudad. Matod pa napalitan sa Pusoil Buyer ang suspek sa usa ka pakiting gituho ang syabo nga nagkatidad og 500 pesos. Unya atol sa body search, nakuha sa gikan sa suspek ang 500 pesos kay gigamit isip mark money. Nakuhasap ang usa ka itom nga pitaka diin nakitan ang 5 ka gagmayng pakite sa gituho ang syabo. Gibutang usab sa suspek nga matag simana siya mukuha og baligya dito sa Lanao del Norte. Parayon pa kini ang ibisiga sa kapulisan kung sa katinod ang gibutiyag sa maong suspitsado. Sa pagkaroon, anana sa kustodiya sa Ozami City Police Station ang suspek samtang giandam ang kaso nga ipasaka bato kaniya sa paglapas sa Republic Act 9165. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
7: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat gawang Renz Sumalino gikan Joy FM Pangil Bay. Samtang dito sa Davao, giturn over na ang mga consumable materials ug uban pang equipment alang sa mga estudyante nga nagkuha sa Technical Vocational Livelihood at Track isip pa suporta sa ilang school-based skills sa training program ngadto sa Tagum City National Comprehensive High School niadtong nakalabay nga adlaw. Lagip sa giturn over ang food related consumables nga gamiton sa practical ug hands-on nga pagbansay sa mga estudyante. Giturn over usab ang mga equipment alang sa school hanas nga magsugod karong Oktubre. Lagip na ang griller, chopping boards ug uban pang mga gamit alang sa ilang skills sa training sa pagluto. Mukabal sa 115 ka mga TVL students sa maong tungaan ang nakabenepisyo sa maong suporta nga balora 155,000 pesos alang sa consumables o 34,000 pesos alang sa school hanasa equipment. Mitambong usab ang lain-laing mga opisyal nga nasa ginpidigayon nga turnover ceremony.
7: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5.32 ang atong oras, Philippine Standard Time. Balik kita human ini.
9: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Subricare, 65 anyos, taga Poblacion Caragat, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
10: Bilunga Gold, hantog ka rin.
11: Gano po?
10: Eh, marubi na mga kukala ko kung di ko kainong bilunga. Masakit ba rin?
11: Ang imuhang tiil.
10: Ang imuhang tiil ko.
11: Oo.
10: Pero... Minhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong pagis anyos pa kung kulo ko.
11: Oo.
9: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga Poblacion Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Coffee Yaki 7-in-1.
12: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? So every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
13: Ano po yung Coffee Yaki 7-in-1?
12: 7-in-1.
13: Tapos po?
12: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, laalis na yung, ano, yung sakit ng ano, paa ko.
9: Yan ang Coffee Yaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
7: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Alang sa himsog o aktibong bata ha, pagkiti Yaki Vitamins nga adunay chlorella. Dungan ang tamang pagkaon o healthy lifestyle, adaw-adlaw piskay ang imong bata.
7: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Pabalik sa mga butika. Alas 5.34 ang atong oras sa TESDA. Gipatinaw ang pagbalhin sa scholarship allocation. Sa iron tag detalye ni inigikan Joy FM Pangil Bay. At nasa linya si Renz Sumalino.
7: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
8: Pasabot ni TESDA Director General o Secretary Kiko Benitez kung giyon sa pagtino sa ahensya ang alokasyon sa mga scholarship. Taliwala sa mga pangutana o kabalaka sa pila ka mga Technical Vocational Institution o TVIS sa Misamis Occidental, sumala pa sa iyang pagpatinaw usa ka interview. Limitado matud pa ang pundo alang sa scholarship program. Tungod ini gitinaw sa TISDA ang panginahanglan sa merkado sa trabaho o mga kursong gihatag o prelada sa pag-apod-apod sa mga scholarship slot. Gisgutan usab ni Benitez ang plano sa ahinsya kay patuman ang inisyatibong train local nga nagtumong sa paghatag o pagbansay o mutubag sa mga panginahanglan sa lokal nga komunidad o industriya. Ilaw mo usab nga makatabang ang maong inisyatiba sa pagpaangay sa mga programa sa technical vocational education ngadto sa oportunidad sa trabaho sa matag lugar. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangilbay.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat kaubang Renzo Malinog, gikan Joy FM, Pangilbay. Samtang dugang tudling sa atong mga taho, gikan sa may Northern Mindanao, nasigpaw sa kalalaki nga nakwaan og illegal nga shabu sa inasang puwersa sa kapulisan nga gipangunahan sa Provincial Drug Enforcement Unit o ba ng Provincial Intelligence Unit sa Lanao del Norte Police Provincial Office. Kaubang ng PDEA Regional Office at 10, illegal Lanao del Norte Provincial Office o Kapatagan Municipal Police Station sa gikasang bypass sa operasyon ni Adong-Adong Sabado. Gila ang dinakpan nga mo si alias Albert, 28 anos kini, taga Kalrangan, Uzami City, o kasamtangang nagpuyo sa purok diya sa poblasyon Kapatagan o ganalisa isip street level individual. Subay sa taho sa PNP nga atol sa operasyon, nakabalit ang pusher buyers o saka sa shay sa ginatuang shabu gikan sa suspect gamit ang 500 pesos. Gibaraban ang anaa sa 0.59 grams nga shabu ang nakuha gikan sa suspect nga balor 4,000 pesos. Laing lima ka mga pakete nga nagtimbang og 5.72 grams nga nagakantidad ginig 38,000 pesos. Sa kinatibukan, mukabal sa 6.31 grams ang gibugaton sa tanang gituho ang shabu nga nasakmit gikan sa maong operasyon.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas sa 5.39 ang atong oras, samtang arestado usab ang usa ka lalaking na maligya sa legal nga shabu nga nausab sa mga tinugyanan na sa Balaod sa ginpirikan nga bypass operation alas 5 dia sa hapon ni ato na kalabay nga adlaw sa Puroka 5C Barangay Santiago, Iligan City. Ang suspect mao si alias Roy Roy, 42 anos kini guway tabahog mulupyo sa Iligan City nga giclassify nga high value individual na kumbisika gikan na sa nahimutangan sa suspect ang 7 ka pakete sa ginaduang shabu nga nagatimbang 133 gramos nga balora 900,000 pesos na recover gikan kaniya ang usa ka shade sa case nga apil na ang 1,000 pesos nga bypass money. Sa pagkakaroon ang dinapan anaana karon sa PNP lockup cell.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5.38 Philippine Standard Time, dugang tudling sa ato nga mga taho karong buntaga gikan gihapon ditong bahina sa may northern na Mindanao. Dinting kagol sa kulungan karon ang tulo kag inyong street level drug personalities sa maraglahing drug bypass operation sa Valencia City og Kitautaw bukid noon. Duha ka mga operasyon ang gihimo sa Valencia City, di nadakpan ang 32 o 45 anyos nga babae samtang usa ka 31 anyos nga lalaki ang nadakpan usab sa Kitautaw. Na kumbisga ang tulo ka nga nasa tulo ka operasyon ang 19 ka mga sachet sa ginato ang balo shabu nga balor 114,000 pesos. Giandam na karon ang kaso batok ni ining mga dinakpan.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas sa 5.38 ang atong oras sa Philippine Standard Time, dugang tudling sa atong mga balita karong buntaga, dugang tudling sa atong mga taho karong buntag, atong luksuhan karon ang dugang mga taho gikan na ditong bahina sa may area sa Davao.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Atong siren ang dugang tudling sa atong mga taho gikan sa may Davao area. Gipamutol ang pipila ka mga mangrove nga bag-o lang gitanom sa usa ka restoration site sa baybayon sa Martina Playa niadtong nakalabay nga adlaw. Matud sa report, tulo ka individual ang nakita sa mga dapit nga giingong nga namutol sa mangrove. Pagka ibalo sa insidente, dali nga miadto sa dapit ang Lakbay Tinabangay Volunteers Incorporated og nakita ang mga naputol nga sanga og dahon sa mga tanom. Gipadayag sa grupo nga ilang gikonsidera ang pagsaka og reklamo batok nining mga responsable sa maong insidente. Nanawagan usab sila sa publiko nga respetuhon og ampingan gayud ang dapit nga gitukod alang sa environmental restoration samtang gisuportahan sa kini sanitizan kinsa nanawagan sa mga hingtungdan nga siya nga imbestigahan gayod ang maong insidente.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:39 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Madugang og dugang tudling karon sa atong mga taho karong buntag. Dugang sa atong mga taho karong buntag dito gyapon sa may area sang Davao. Sikpaw sa Davao City Maritime Police Station ang 38 anyos nga lalaki atol sa bypass operation sa Barangay Bunawan sa Davao City. Diin na sumaha sa impormasyon na kauban na nila sa operasyon ang Department of Energy 11. Oga nasikop ang sospechado nga si alias Doydoy. Nakuha sa operasyon ang usa ka plastic drum nga adunay sulod nga 18 ka litro sa liquid fuel, upat ka metal drums nga adunay 200 ka litro nga liquid oil, usa ka mini tanker truck, duha ka improvised funnel, lima ka plastic containers ug duha ka empty metal drums. Nasaran nga ginakop ang suspect subay sa kalapasan nining Section D sa Presidential Decree number 1865. Diin giandam na gayud ang dokumento batok ni ini nga mao ang suspetsado.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang kabsan ang kinabuhi sa 10 anyos nga bata nga manghud sa namatay nga 12 anyos usab nga babae sa Parokwato Barangay Palili sa Sulup Davao del Sur, human matumbahan og lubi ang ilang gihiklingang payag. Sigon sa impormasyon nga gikumpirmang nakapsan gayod sa kinabuhi si alias John sa bahay Tambalanan kagahapon nga adlaw, samtang una nang nakapsan ang maguwang niini nga si alias sa France. Kay nuduman nga gipabalhin ang magsuon gikan sa ilang bahay ngadto sa usa ka payag gumikan kay adunay gabasunon nga lubi. Apan sa paggabas lubi, padung hinuon dito sa payag nga gipunduhan ni ining maong mga bata.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:41 ang atong oras, samtang ditong bahina sa area sang Davao gihapon. Madyo nga buntag diay sa atong mga silingan diha nga dapita sa may area sang Bantawon. Daghang salamat sa iyong pagpanamati. Madyo nga buntag sa iyang papakunong si Milanyo Banugan o gauban usaba si Lita Manlangit sa sityo Bantawon. Salamat sa pagbasa. O, madyong buntag na kaninyo ha. Daghang salamat kang JR. O, good morning usab sa atong mga tagapanamati dihang dapita sa maong dapit.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:42 ang atong oras, samtang sikpaw sa Dagong City Police Station. Kauban ng Davao del Norte Provincial Intelligence Unit o ubang unit sa BNP ang duha ka lalaki atol sa kinpergayon. Gayon anti-illegal drug operation sa suspetsado dito sa Barangay Visayan Village sa Tagum City. Sigun sa report sa PNP, ang suspect gagilang si alias Samoy, 54 anyos kinig mulupyo sa Barangay Visayan Village sa Tagum City, og si alias Chris, 50 anyos kinig mulupyo sa Barangay Apokon, Tagum City. Napalitan ng mga suspect ni ining mga girudahang shabu. Nakumpiska saba ang usakadako nga heat shield transparent sa Shea atol sa maong operasyon. Hinungdan ang mga suspect karon ana-ana nagtingkagul na nga sa PNP lock up cell.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:43 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang ginasayod pa karon sa mga otoridad ang hinungdan sa pagkamatay sa usa ka Philippine Eagle, human makaplagan kining waanay ginabuhi aduol sa usa ka poste sa kuryente sa Salay, Misamis Oriental. Sigun sa Department of Environment and Natural Resources Northern Mindanao, ni adtong Sabado nakaplagan ang patayng lawas sa agila ni adtong buntag sa sitio Panghaon na Barangay Ginabalan. Subay sa impormasyon, ang adult eagle ang adunay 76 inches nga wingspan, adunay 36 inches nga individual wingspan, 40.5 inches nga ikog o anaa sa gibugaton nga 5.25 kilos. Gawas nini ang tuka nini adunay gintason nga 8 centimeters o 3.18 na inches ang gitason. Wala pa'y nakitang samad sa patayang lawa sa maong langgam. Napansin usab ang marka sa paso sa paan ini. Gikan na yun usab sa mga otoridad nga nagpaluga na o nakaplagan kini human nga naggawas na sa maot nga baho ang patayang lawa sa langgam. Hinungdan nga kini nakaplagan. Gipadayag karon sa Protected Area Management and Biodiversity Conservation Section sa DNR Regional Office 10 nga gikupkup na nila ang patayang lawas sa agila o gibalhin nga na sa Bukidnon Provincial Zoo sa Malaybalay City aron ma-secure ang storage. Na itong Oktubre 2, giapasaang patang lawas sa Philippine Eagle Foundation aron mo pailawom kini sa necropsy o duga nga pagtuon. Ang Philippine Eagle ang gikonsiderang naguna nga carnivore animal dinhi sa nasod, makaplagan lamang sa Luzon o sa mga probinsya sa Leyte o Samar, ingon man na dinhi sa Mindanao. Kana sigon sa record gikan sa Philippine Eagle Foundation.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas sa 5:45 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang nga tudling sa atong mga taho karong nga buntaga gikan sa may area sa Davao. Luksuhan ta karon ang dugang taho dito nga dapita sa may area sa Barm.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Mayroon ta karon ang dugang taho dito nga dapita sa may Barm area. Di informal nang nalumpa sa ilang katungdanan ang bagong napiling mga miyembro sa Bangsa Moro Parliament sa atubangan sa Supreme Court Associate Justice nga si Japara Dima Ampawa. Nahitabo ang pinakaunang regular nga Bangsa Moro Parliamentary elections ni atong Setyembre 14 kung asa napili ang mga tinunan sa unang regular nga Bangsa Moro Parliament. Sa ilang pagpanumpa na naad ang mga magbabarod alang sa matinud-anon nga pagpungko, pagpakusog sa institusyon o pagsulong alang sa pagpalambo sa Bangsa Moro Community.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:46 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang ginasulong karon sa Bangsa Moro Member of Parliament kasi Mohager Iqbal ang pagmugna nining usa ka Rainbow Coalition sa Barm isip lakang matulpa papaingon sa panag-iusa sa Bangsa Moro nga nasa iyang post nga giuluhang real versus sa unreal. Gikanay ni Iqbal nga dili pa angay nga ikonsiderang pinal ang bisan unsang kasabutan sa pagmugna nining Bangsa Moro hangtod nga wa pa kini formal nga kasabutan nga napirmahan. Sigon kang Iqbal, nakarebente maghapon sa mamahimong bargaining position sa mga partidong pampolitikal ang pagmugna nining gobyerno o pagdumala. Samtang gikinahanglan usab ang timbangon sa national government kung na unsang political formula ang hilabihan nga muserbe nga na sa nasudnon usab nga interes.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:47 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang sa dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga.
7: Tinig ng kanayunan.
0: Parehong bugto ang kinabuhi sa mag-asawang retirado nga magtudulo human nga makaplagan nga na ang ilang lawas sulod sa ilang panimay sa puro ka matulungin A, Barangay Poblasyon 2, Basilan. Kagahapong adlaw, ang mga biktima mo si Elsa Bermejo Galeno, 82 anyos, o Edwin Dakil Galeno, 81 anyos, nga parehong retiradong mga magtutulo o mulupyo sa maong dapita. Subay sa report sa PNP, pasado alas 3 sa kadlawon, dihan nakadungog matod pa ang pipila ka mga residente sa sunod-sunod nga singgit o nangayod tabang sa maong dapit. Dihan giyantuan ng ilang panimay, dinhin ang nakaplaga ng mag-asawa nga parehong nagbuyod na nga way kinabuhi. Sa inisyal nga investigasyon, nakabaton matod pa o daghang samad dinong gaban sa lawa sa mga biktima. Adunay samad usab kini sa o nga gidudahang dala usab nining paglaparo o gahi nga butang. Sa karon padayon pang investigasyon sa PNP kilang bigit sa maong krimen.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:48 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang sikpaw ang usa ka lalaking sakay sa motorsiklo human matud pa makuhaan kini 20 gramos nga illegal nga shabu nga balor 134,000 pesos dito sa barangay Kabingi. Sa checkpoint nga ginpadigayon dito sa may Maguindano del Sur, gipadigayon ang operasyon sa Maguindano del Sur, Provincial Mobile Force Company, uban ang dato Saudi Apatuan Municipal Police Station. Subay sa report, naharang sa mga otoridad ang suspect nga matod pa nganha sa ginlabyan ini nga checkpoint. Sa ginpadigayon nga inspeksyon, na-discovery matod pa ang usa ka pakete sa ginarudahang shabu, dungan ang usa ka lighter og papel. Dahil nga naaresto ang mga suspect o karon ana-ana nagtingkagol sa PNP lock-up cell.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:49 ang atong oras sa Philippines Standard Time. Uwahin tuding sa atong balitang probinsyal karong buntaga gikan sa Oxarjana Region.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Abot sa walo kooperasyon na oga aktibidad batok sa loose firearm ang napati karon sa Police Regional Office sa 12 gikan Oktubre 2 hangtod at 3 nga nagsangpon sa pag-aresto sa usa ka individual o pag-recover nining walo ka mga armas. Sigon sa PRO 12, lakip sa mga nakuhang armas ang usa ka .357 Magnum revolver nga nasamsan sa usa ka bypass operation sa Pulumlok South Corbato nga nagsangpot sa pag-aresto sa usa ka suspect nga nailhang si alias JJ. Samtang ang laing pito ka armas ang voluntaryong gitahan, gideposito alang sa safekeeping o giturnover nga na sa mga pulisa unit sa laing-laing mga dapit sa Sarangani, South Cotabato, Cotabato o Sultan Kudarat. Nagparigay na sa bang PRO 12 na ng 29 ka house of visitation silaong sa ADFER Revitalized Katok Initiative kung asa abot sa 34 ka mga armas ang na-account.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Ara sa Pilipinas, 50 minutos human milabay ang alas 5 sa buntag. Kadto ang laray sa itong mga balitang probinsyal karong buntag. Sa itong pagbalik, mga balitang lokal, human lamang ini.
7: Tinig ng Bayan, Tinig ng Bayan.
11: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron iubos ang iyang blood sugar level.
14: Taman ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
11: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
14: Oo, gamintin pa ko. Gina 3 times a day ko, nagbaba ang sugar ko.
11: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
15: Nga uy, samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
16: Ngano di ay pre?
15: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
16: Mabuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
15: Alangan pre, ang lagi
16: ukik ayo. Suwayan po na ko pre. Unsa ganito pre?
15: Ganado capsule pre.
16: Sige pre, adto na ko kay mopalit na ko ganado capsule pre.
15: Ganado Capsule.
7: Sulayin ninyo na ana sa mga butika. Tinig ng Bayan, Tinig ng Bayan.
0: Inom na sa ganado aron ang kusgan o gapis kay gayod. Samtang sa atong mga balitang lokal karong buntaga, unahon ta paghatpat kini nga mga hitabo o development didtong dapita sa may Pipalma area dinhi sa probinsya sa Cotabato. Ana sa linya ang atong kaubang si Jun Villasoto.
7: Tinig ng Bayan, Tinig ng Bayan.
0: Kaubang Jun.
17: Good morning, maraming salamat at magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Arestado ang tatlong individual na tiniguri ang high-value targets sa ikinasang drug bypass operation ng Philippine Drug Enforcement Agency, Bangsamoro Autonomous Region. Katuwang ang iba pang law enforcement agencies ang naaresto matapos masabat ang tinatayang 47,600 pesos na alaga nang ininalang shabu at dalawang piraso ng granada sa isang joint bypass operation alauna 45 kahapon ng hapon, Oktobre 2, 2026 sa Sitio Island, Purok 7, Barangay Upper Labas, Midsayap, Cotabato. Ang operasyon na tinagurihan o pinangunahan ng PDEA Regional Special Enforcement Team ng PDEA BARM, PDEA o SJA BARM, PDEA Maguindanao del Norte, Pagtidea North Cotabato at ang 33rd Infantry Battalion of Philippine Army sa pangunan ni Army Captain John Vincent Vargas na nagresulta sa pag-aresto ng tatlong suspect na sila alias Tamano, 56 anyos alias Bern, 43 anyos at alias Ruel, 28 anyos. Na-recover na maoperatiba ang higit kumulang 7 gramo ng hininarang shabu, kabilang ang isang pakete na nabili ng pusher buyer at 17 iba pang pakete ng plastika na naglalaman ng inina ng shabu na tinatayang may kabuuang halaga ng 47,600 pesos batay sa standard drug price at iba't ibang drug paraphernalia, dalawang cellphone at 1,500 pisong bypass money. Na-recover din ang dalawang hand grenades sa pamamahay ng nasabing target. Nagatakas naman ang 4 na individual sa naturang operasyon. Sa sampahan na ama na aresto ng kasong paglabag sa Section 5, Section 6, Section 7, Section 11, Section 12, Section 13, Section 14 at Section 15 ng Republic Act 9165. Umastila na bilang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2003. At posible rin umanong maharap ang maito sa kasong paglabag sa Republic Act 95 or 9 105.91 dahil sa pagkakal na mga pampasabog. Samantala na muna ang bayan ng Misayap sa buong probinsya ng North Cotabato pagdating sa total sources of income noong taong 2025 na umabot sa 168 billion 188,381,787 pesos and 67 centavos batay sa datos ng Bureau of Local Government Finance o BLGF. Ayon kay Nitsayap Mayor Rolly Yordaman Sakdalan na nakamit ng bayan ang naturang resulta dahil sa mahusay na pamamahala at masiglang ekonomiya. Binigyang diin ng alkalde na mahalaga maayos sa pangasiwa sa mga pinagkukunan ng kita at responsableng paggamit ng pundo upang mapanatili ang pag-unlad ng bayan. Dagdag ni Sakdalan na malakas sa ekonomiya ng Visayas na nakakatulong sa pagpapatupad ng mga proyekto, programa at serbisyong nakatuon sa kapakanan ng mga residente. Para sa alkalde, ang pagkapwesto ng Visayas bilang top 1 sa buong probinsya ay patunay ng patuloy na pagsusumikap ng lokal na pamahalaan na napalakasin ang ekonomiya at pagbutihin paglalo ang paglatid ng serbisyo publiko. Patuloy umanong ang pamahalaang bayan sa pagpapasunlad ng Mitsaya para sa kapakanan at kinabukasan ng mga Mitsayapenyo. Pinagmalaki naman ni Libungan Mayor Angel Rose Apulcuan ang pagkakapwesto ng bayan ng Libungan bilang top 7 sa probinsya ng North Cotabato pagdating sa total source of income para sa taong 2025 batay sa datos ng Bureau of Local Government Finance. Ayon kay Mayor Kuha na bagamat maliit ang bayan ng Libungan ay pinapakita naman umano ng naturang resulta na hindi lamang sa laki ng bayan o dami ng pondo na susukat ang kakayahang umunlad. Binigyang din ni Kuha ng kahalagaan ng maayos sa pamamahala at pagiging masinop sa paggamit ng mga resources ng gobyerno na ipinagkakatiwala sa LGU. Ayon kay dagdag pa ni Kuan na sa pamamagitan ng maayos sa pangasiwa ng pondo at pagpapalakas sa mga pinagkukunan ng kita ay mas nagiging posible ang pagpapatupad ng mga proyekto, programa at serbisyo para sa mga libunganon. Para kay Mayor Kuan, ang pagkakapwesto ng Libungan sa naturang ranggo ay hindi lamang tungkol sa posisyon na kundi magsisilbing hamon sa LGU na ipagpatuloy ang pagtatrabaho at pagpapaunlad ng bayan. Patuloy umano ang pagsusumikap ng pamahalaang bayan para sa mga programang nakatuon sa kapakanan at kinabukasan ng mga libunganon. At bilang panghuli, mag-asawang retired teachers pinatay sa loob mismo ng kanilang bahay sa Banisiran, Cotabato. May person of interest na ang Banisiran Municipal Police Station na sa taong may gawa ng walang awang pagpatay sa dalawang senior citizens. Wala ng buhay na nakita ang mag-asawang kapwa ang mga retiradong guro. 82 anyos ang babae at 81 anyos sa mga lalaki sa likod ng kanilang pamamahay sa Purok Matulungin A, Barangay Poblasyon 2, Banisiran, Cotabato kahapon na madaling araw. Batay sa Banisiran MPS, nakilala ang mga biktima na sina Elsa Bermejo Galeno, 82, at ang mister nitong si Edwin Dakil Garino, 81 anyos. Sa investigasyon ng pulisya, pasado alas 3:30 kahapon na madaling araw, nang nakarinig humaro mga tao sa paligid ng sigaw na humihingi ng tulong at ng kanilang pinuntahan ay kanilang natagpuan ang mga biktima na nakahiga at wala ng buhay. Nakita umano ang biktimang si Elsa ng sugat sa ulo na posible umanong dulot ng pamamalo habang si Edwin naman ay may mga sugat dulot ng pananaksak sa kanyang dibdib. Na-recovered ang mga investigador sa crime scene ay isang kutsilyo at isang maiksing kahoy na posibleng ginamit sa pagpalo sa babaeng biktima. Patuloy ang investigasyon ng Banisiran PNP upang malaman kung ano ang motibo sa nasabing krimen. Yan ang mga latest na balita mula dito sa Pipalma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villasoto, Regulat.
7: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat ka ba nga, June Villasoto. Samtang nagpabuto sa pagiramay, ano, si Governor Emilio Lala Talino Mendoza ngan hausab sa natungda nga pamilya. O ingon man, nagahatag usab siya ang kamanduan ngan sa paglihog gilayon ngan sa makuting imbisigasyon na kalambigit sa maong insidente. Ninyong pagkamatay, no? Pagpatay sa mag-asawang si Edwin og Elisa Galeno dinha sa may poblasyon 2 Banisilan na Kota Bato.
7: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:59 ang atong oras sa Philippine Standard Time, samtang dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga diin nagipahataga gaduot pagayon ang pagpasabot nga na sa mga kabataan una grambigit ini pagkailap sa ilegal nga droga ug maproteksyon ang gayud ang ilang kaugalingon. Og pinaagi kini nga nausaba sa anti-drug symposium nga gimpadayon nga sa lain-laing mga secondary schools dinhi sa lalawigan kauban ang provincial government og Philippine Drug Enforcement Agency PNB og DepEd. Din paguhay lamang gipangunahan sa Provincial Anti-Drug Abuse Council ang aktibidad dinhi sa pipila ka mga tungaan sa Kilapawan City. Din nagpadayon usab ang Provincial Integrated Health Office nining HIV AIDS awareness session alang sa mga langkob niining maong panagatigong.
7: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Impunto alas 6 na ang atong oras sa higala.
7: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Para gregong oras nganing sa atong drumaron karong buntag. Good morning usab kang James Maduay. Good morning. Daghang salamat sa inyong pagpamati nganing sa atong drumaron. Good morning ha sa atong mga silingan dihang dapita sa may area sa Bukidnon. Live and clear kita nga diha dapita madunggan na karon syempre sa atong mga silingan dihang dapita sa may barrio Bagong Tapay, Bagong Bayan sa may area sa Magpet Gatabata. Syempre sa ato na mga kasimanwa dinha sa may Bagong Tapay sa may Mlangko Tapay.
7: Tinig ng Bayan.
0: Igarawa na kita igong oras sa atong pagpaguban sa unang hunat sa programang Tinig ng Bayan karong adlaw nga Lunes sa petsa 5 ng buwan sa Oktubre 2026. Siyempre, kaupan na ito ang Joy FM Pangil Bay o Joy FM Davao Oriental. Gikan din sa Joy FM Kinapawan. Kini si Tinig 43 sa John Andrew Tabugok. Mayong buntag, kanatong tanan.
7: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
2: Nawagtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
18: Hermosa Kojic, kanaki na wala akong bugas. Ito naman yung mga wak-wak, kanang kukuti, nawala ko siya.
2: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang kidi yaki vitamins, yaki beauty soap, yaki baby soap, yaki herbal capsule, yaki liniment oil o ang kopi yaki mapalit sa mga butika.
7: If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home away from home.
15: Sa mukayo ang ganado capsule karon priba.
16: Ngano di ay pre?
15: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
16: Mabuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
15: Alangan pre, anga lagi.
16: Uki kaayo. Suwayan pud nako pre. Unsa ganito pre?
15: Ganado capsule pre.
16: Sige pre, adto na ko kay mopalit na kog ganado capsule pre.
7: Ganado capsule. Sulayin ninyo naa na sa mga butika. Feel real paradise, fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset, and the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away, Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden, City of Sama. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
19: Oras alas 8:06 na. Alas 8:06 na.
7: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Ito lamang sa Joy FM.

0: Sige la, kumusta? Welcome sa Tulumanong Tinig ng Bayan. Adlaw kita karon ng adlaw kita karon ng Lunes na, a 5 ni nga bulan sa October 2026. Sa ngalan ni Tinig Dos Karomi Ilospa atong gipaabot si kaubang 40 Ruby Padilla season. Adlong Lunes mga higala, live kita karon na may buntag Pangil Bay sa Misamis Occidental. Joy FM 87.7, Joy FM sa Pangil Bay o gato ang 105.7 Joy FM sa Davao Oriental o sa 102.3 Joy FM sa probinsya sa Cotabato. May buntag ka natong tanan, kumusta? Lastang sidlak sa adlaw, diya sa inyong lugar. Sa Maguindanao del Norte, del Sur, adun yung mga area. Uy, perting inita, especially sa Pagalungan, Maguindanao del Sur, mga higala. Kristo as sa Dakbayan, sa Kinapawan, sa probinsya sa Cotabato, sigig uwan. Swerte kayo kita. Karong adlaw, may buntag chair sa itong mga teacher, no? Good morning sa itong mga teacher. Kay karong adlaw, mahigala, pagka ninduta kay adlaw karon sa itong mga teacher. Oh, ato mga estudyante, kumusta? Nagpaabot na ba mo inyuhang pagtamyaw sa inyuhang mga teacher diha? Kaya nga no, mga higala, karong adlaw ang pag-celebrar sa National Teachers Day. Hatagi po ninyo o kining panahon si Teacher i-date. Unsa inyong surprise para kay teacher, no? Para malipay po si chair. Kaya naningkamot ba yan para makabot ang inyuhang mga pangandoy sa kinabuhi, no? Muna na mahigala ang itong mga teacher mga itong ikaduhang ginikanan. Pero ang pangutana doon na ba'y klase karon sa itong mga eskwelahan sa probinsya sa Cotabato, sa mga silingang dapit? At doon ay mga local government unit mga higala nag-suspende sa klase karong adlawa. Ang Cotabato City, nagpagawa si Mayor Bruce Matabalaw o suspension sa klase karong adlawa. Sa Tulunan Cotabato, nagpagawas po o suspension order, no? Ang ato ang municipal government diha sa Tulunan para hatagan lang og pahuway si teacher, ipahaliday po uban ang ilahang mga pamilya. Pero ang ato nga pagsabot, dili man day tanan holiday. Kaya sigun sa memo, working holiday. Atong kaubang karumbutaga, ang ato ang Cotabato School Division Superintendent, si Dr. Romilito Flores. Doc, magandang umaga. Good morning. Loy Rosario po sa Tinig ng Bayan sa Joy FM.
1: Magandang umaga. Good morning. May buntag sa tanan. Loy, gusto ko lang nagpaminaw karon sa programa sa radyo sa Tinig ng Bayan.
0: Opo. Karong adlawa, by the way, Happy Teachers Day. So, unsay highlight para sa pasilibrasyon sa probinsya sa Cotabato ba unsa suspended ang klase o sabay mando ni sir?
1: Base sa atong pagkahibalo, ang Republic Act na nag-declare o ang balaod nga nag-declare o October 5 bilang National Teachers Day, nakabutang dito sa section number 2 yata, no, na today is considered a special working day para sa amo ang mga teachers. O wala po ko kakita na adunay declaration ang Malacañang sa mga including, no, ang karon nga adlaw sa mga na-declare nga holiday. O diya po sa buong DepEd school calendar, wala ni siya na butang na special, no, holiday, no, niyala siya. So sa akong pagbalo, batay kita diri sa field, musubay man kita diya sa balaod o guide niya kay Samoa. So dili siya deklarado sa national government na holiday karong adlaw.
0: So regular day karong adlaw, buot pasabot kun duna may mga activity sa mga matag-eskwelahan, depende po da sa mga school principals or school authority
1: ang
0: kung sa ilang himuon.
1: Ano mao karon, Loy, na magbunta sa base sa atong term calendar na kita karon sa instructional block, no? So, ang nakamutang dito sa guidelines na dili, no, ma-disrupt ang atong classes o unsa din na. So, butang doon wala yung suspension na may tabo o class dito sa mga eskwelahan. So, it's better na we celebrate the World Teachers Day as we continue to work, no, and teach our students. So, kung ang mga student government, doon na sila yung gina-plano dito sa eskwelahan, then they can do that, no, schools, no. Para sa ako, ano, like for example, sa ako mga estudyante karon, kabalo maging kita, even kita karon, mga na kita'y trabaho, mga adults na kita, once, no, sa atong kinabuhi, na doon ay teacher, nakaagi kita, o sa ka-teacher, sa balabuma, o sa ka-teacher. So it's the best time for us parents o mga adults na to say thank you no sa ato mga teachers karon kay sama sa imo na sulti dili lalim mahimo nga usa ka maestra usa ka maestro gas no nga magtiduddo sa atong mga kabataon ang labi na karon karong panahon nga adunay mga bagong hagit no diha sa atong mga eskwelahan. So sa atong mga teachers, as I always say, we value the contribution of our teachers diha sa atong mga eskwelahan, labi na diri sa probinsya sa Cotabato. Daghan na kayo may, no? Mga almost 15,000 na kami na teaching and non-teaching personnel and more or less nasa 12,000 na nga to ang mga teachers diya sa public school o sa private school. So nga akong kinasing-kasing pagtimbaya or greetings sa itong mga teachers sa ilang mga nasakripisyo pagpaningkamot sa pagtudo no? Sa itong mga kabataan na rin maumul silang o sa kamaayo produktibo mga membro diya sa ito ang komunidad. O akong pagpasalamat sa ito ang mga teachers no, sa ilang pagpaningkamot no, na maatag o matuluan ngayon ang itong mga estudyante.
0: Mm-hmm. Kung atong tanawon, ang umang mga eskwelahan nag-suspindi man, but usually ang kasagarang ginahimo, sir, doon ay program sa buntag din pagkahapon, regular classes ba?
1: Guided man na ito ang mga schools. No? Guided na ito ang mga schools kaya na may depend order. Nakabutang na dito on sa ang dapat nga mga himuon di asunod sa eskwelahan.
0: Mm-hmm. Okay. Sir, sa Picas bahin, nag-aatubang kitag bugat ang sitwasyon, especially diha sa safety or seguridad sa itong eskwelahan, mga estudyante, mga magtutudlog, mga non-teaching personnel o guban pa, no? Dito nga nilabay nga adlaw nga Biyernes, adun nga ipahigayon nga panagtigong para hisgutan ang unsamang lakang paghimuon para masolusyonan kining problema. But tungod lagi sa mga nahitabo nga mass shooting sa mga eskwelahan, sa mga nilabay nga adlaw or bulan, no? Especially dito sa may Sambuanga, sa may Tacloban o pinakaulahi katong sa Banga, South Cotabato. Diri po sa probinsya sa Cotabato, doon na po di ay laing nahitabo ni itong pizza 1 sa Oktubre, Webes. Kung diin, adunay usa ka estudyante na kuag pusil sa iyang motorsiklo diha sa may Notre Dame of Matalam. Then Friday, nagpahigayon kita o kining panagtigong para isgutan ang mga solusyon. Unsay mga update ni ini sir sa mga lakang atong ginahimo karon para siguraduhon nga luwas ang atong mga nasa eskwelahan.
1: Unang-una ang atong reminder no para sa atong mga ginikanan nga sa balay pa lang i-check na nato ang atong mga bata no, i-check na nato kumustahon nato, i-check nato sila o kadang maymayan ba no, tuguan og maayo. I-remind permanently kung saan mahimo o sa kamayong estudyante, sa kamayong tao, no? Kay then to common, ang ikaduha diha, ang ato ang coordination no? Sa PNP o sa doon ka mga proper authorities pa diha sa pagtabang na to, just mag-protect sa ato mga estudyante sulod sa eskulahan. Gani ang ato ang mga instruction ni GOV na sa ato ang i-check din nato perminti no atong mga estudyante no na nga pagkahuman sa meeting atong Friday gi-meeting dai nato atong mga district supervisors so karon nga adlaw ipatawag nila ang ilang mga school heads no sa ilang mga district para i-discuss na ang mga dapat himuon no para dili na mahitabo ang violence di sulod sa eskwelahan. Kaya kita is nagaano magita dapat walay violence na mahitabo di sulod sa eskwelahan. O na, tara, mag-ignat, mag-good, no? O gani, ang akong ingon sa atong mga supervisors na ang akong order is dapat during recess time, mga break time or lunch time, mga itong mga fast supervisors dapat na sulod sa classroom para ma-prevent no, ang mga di mayong na pangitabo diya sa sulod sa eskwelahan.
0: So, unsa mga paunang lakang ang pwede nga himuunin ni sir? Katong mga na-mention sa PNP, magdugang og CCTV, magdugang og security personnel, ugun sa pa ba?
1: Pakusgun gyud no, pakusgun gyud no. Tapos ang kuan mo din ha is number one, is strengthen gina pag-ayo ang atoang security measures. Tapos i-check nato ang atoang mga estudyante. Tapos magpatawag no og

0: na-form na, ano, na sa balay nung ginamagsugod ang tanan.
1: Oo.
0: So, ang tabangan kita nung ginikan na dyan isusunod sa panimalay nga ma-form ang atong bata sa maayo. Kung na may hindi man maayo makita dyan sa eskwilahan, dyan ang ato ang school, kung atong mga pictures, immediately, no, ipatawag na yun ang ginikanan para maistoryahan ang mga sitwasyon ng atong mga kabataan.
1: Buto sa buto niini nga kung nga asa dapat dili isalig sa mga ginikanan ang tanang responsibilidad ngadto sa mga teacher.
0: Yes, kay kita diha sa eskwela no magtudlo man ta then mag-reinforce lang ta sa mga values more than anything else diha gida magsugod ang tanan diha sa panimalay.
1: Kung atong tanawon ang background or unsa tawag niini katong mga nalambigit sa mga shooting, dili basta-basta kay mga honor student ang mga nalambigit. O ang mga armas kipanggamit, iyaha sa mga kabanay pamilya. Dito sa Tacloban, iyaan. Dari sa Sambuanga, Amahan. O dari po sa South Cotabato, kay school authority yata nga, na katungkulan sa DepEd, ang Amahan. So, buot pa sa buot nini, kung atong tanawon, atong angkunon nga doon naging pagkulang ang ginikanan, pero doon ay problema yata sa mental health, sir, ang mga nalambigit.
0: I cannot fully comment mo about ana kay kinaran nato og eksperto nga mo tan-aw ni ning mga butang after gusto lang nako karon ikaybalo so pwede ko sa Cotabato division naka-hire na kita og sobra gatos ka mga guidance counselors associates og ipang-assign na nato kini sa mga identified schools and hopefully kini atong mga gitang hire karon makatabang kini sila sa pagtan-aw sa atong mga estudyante o pag-address sa mga mental health issues no or emotional issues para sa atong mga estudyante.
1: So buot pa sa buot ini kinahanglan pagatutukan nato tong mga estudyante nga dunay problema daan sa mental health o dunay halimbawa na experience of depression.
0: Mao nang instruction sa mga ni Gov na tanawon ang matag usa no nga mga estudyante kun aduna kay 50 o 30 ka mga estudyante i-check nimo matag usa tanawon ni mo, interview ni mo, tanawon ni mo ang ilang profile. Kung kinsa itong mga estudyante nga doon may mga possible problems, immediately i-address dayon para kung sa may mga hitabo ba, ma-prevent na gani ang mga dili maayo, mga pag-hitabo, mga mahitabo. No? So, this is our job no as teachers na immediately tanawon dayon ang mga red flags ba no red flags ba kini sa jantiya ni unsa man ni tapos kinahanglan adto na dayo appropriate intervention para ang mga dili maayo panghitabo di na siya mahitabo kay naging proactive na nga to ang action o kana usab nga to na himo instruction sa to ang mga supervisors nga mo na ang ilang i-disseminate no karon sa meeting karon adlaw nga meeting nga pagay mo diha sa mga distrito no sa mga munisipyo.
1: Oh, kay tungod kung atong tanawon ang mga teachers kauban man nila Monday to Friday ang mga estudyante, mas taas ang ilang oras. Kauban ang mga estudyante, buot pasabot nga na identified na nila kailan na nila kung kinsa katong mga dunay problema ng mga estudyante.
0: Yes, og ilang istoryahon na og mabuhatan og intervention niya mag-close coordination sa ginikanan para ano para madres no ang mga butang ug malikayan ang dili maayo ang panghitabo.
1: Oo. Diri sa concert do sa private school sa Nitabo sa may Matalam, Notre Dame of Matalam ang nakuhaan og armas kining usa ka estudyante sa iyang U-box sa iyang motorsiklo. Unsay stand po nini sa tuang school division?
0: We coordinate no. We coordinate with the school and the PNP. We commend also sa gihimo sa guard nga diha pa lang mismo wala pa kasulod sa eskwelahan na check na niya ang maong butang and sa matter of fact ugma Martes nagpatawag si Gov og meeting sa atong mga private schools no sa Pirapawan og sa Cotabato province para hiskutan kining mga butanga.
1: Okay, para at least mapaklaro og mabalan po dun sa po yung mga lakang ilang ginhimo no.
0: Yes, tanan. I'm very happy kay hands-on nga to ang governor o proactive ang iyang mga move no para kay bilang isa kainahan di siya mutugot na doon may tabok ni Diyasulod. Labi na Diyasulod sa eskwilahan.

0: Sir, salamat kayo sa imong gihatag higayon na finally imong mensahe especially sa itong mga teacher nga ilang adlaw karon, inyong adlaw karon.
1: Daan salamat og happy World Teachers Day kanatong tanan nga mga magtutudlo nga nag-umol sa atong mga estudyante. Padayon kita sa pagpaningkamot, taliwala sa mga hagit karon diya sa atong mga eskwelahan, magigmat kita kaminti, maging vigilant. O kung may makita kita mga red flags no among our students, immediately makatag kita o proactive no nga action nga nagasunod usab siya sa mga DepEd orders o sa mga school no child protection committee nga mga guidelines para ma-address nato ang kinang nato mag-coordinate sa PNP o sa social welfare ato nang himuon tanan tanan ilabi na ato mag-coordinate sa atong mga ginikanan. So inyasab nga bagong hagit karon sa tuwa diya sa atong mga eskwelahan, dili lamang sa pagtudlo sa atong mga estudyante, but to look into the mental no health no issues and concerns para sa atong mga estudyante. So padayon man kita na magtudlo, pagbato matarong, o may maningkamot para ang mga estudyante nga gina sa atong mga kamot, matudloan nato sa pagbuhat ng mga yun. Dagang salamat o happy World Teachers Day.
0: Thank you so much po, Gamayang Buntag. Makatinig ninyo nga nabati ang ato ang School Division Superintendent sa probinsya sa Cotabato, si Dr. Romelito Flores. Happy Teachers Day, no? Pero kining pagka-confiscate sa Osaka 45 caliber pistol sa Osaka estudyante mahigala diya sa Notre Dame of Matalam. Daghang mga pangutana dapat bagon diri, no? Una mga pangutana diri, unsa ba background ni nga maong estudyante nganong gusto man siya mudalag armas? Ang sunod nga pangutana, nganong magdala man siya armas? Doon na ba siya kalaban sa eskwelahan o doon na ba siya daotang plano? Kaya remember mga higala nga dito sa South Cotabato, sumala ni Governor Ray Tamayo nga kining bata nga nalambigit sa mass shooting sa Banga National High School, membro na recruit sa gitawag o kining true crime community, TCC. Unsay background ni nga maong naasoy nga estudyante o lain pang pangutana kay kinsa man tong armas nga iyang nga gidala-dala nga usa ka model 1911 US Army caliber 45 pistol nga dunay 8 ka mga bala sud sa usa ka magazine, no? Kining dili basta-basta kining 1911 mga higala mao ni pinakasikat, pinakakusog ug pinakanindot nga pistola, kung asa kining naasoy nga grade 12 student nga gipailawom dayon na sa counseling human giton over dito sa Matalam Municipal Police Station. Siyempre estudyante kini, no, dili nimo basta-basta ibutyag ang iyang identity, no? Pero mao ni mga dugang pangutana nga gusto usab dato masayran, no? Kaya wa ta kabalo kung unsay background ni ini nga maong grade 12 student, no? Kaya mo ba mga higala gusto magdaladalag armas para sikat, para kahadlukan sa ilahang mga estud o kaklase, magdaladalag armas para astig sila o duna sila o basin leader sa mga ganggang, no? Kaya para kahadlukan gyud sa ilahang eskwelahan, no? Ana mga higala. O ang uban po, magdadala para proteksyon nila sa ilang kaugalingon. Kaya basin doon ay bahad sa ilaha. Mga nang magdadala. So, diha mga higala, wata kabalo kung unsay motibo ni ining maong bata nga nagdala mag-eskwelahan. Di naman matawag bata ni, no? Kay grade 12. Unsa baka sa garag edad grade 12. Na nasa mga kwana, 17 hangtod 20 siguro. Ang edad ni ana mga higala, no? So, kinahanglan, mapaklaro dayon, pero at least ang importante dira kay nakumpiskahan da or na preempt dayon, no, na recover dayon ang maong armas. Okay, para masayran gud nato og unsay plano ni ini kay kining maong estudyante mga higala taga barangay Sangadong kini sa Kabakan na Cotabato. Ang statement nga gipagawas sa Notre Dame of Matalam mga higala nga sumala pa, ilang gipaklaro nga ang naasoy nga armas wala na recover dito sa sud sa school building o classroom, no? Kun dili na recover kini mga higala samtang anaa pa sa gate sa nagpahigayon og pag-inspeksyon ang mga security personnel sa pagsulod sa mga matag eskwelahan mga higala. Og dayon itawag sila og kining giturn over nila sa Matalang PNP isip parte sa security og safety protocol mga higala. So tama gyud nga ato ang kining i-recognize no ang effort nga nahimo sa atong mga security personnel para ma-recover ang naasoy ang armas. So atong ipanghinaot mga higala nga magpabilin kining atong mga eskwelahan nga peace zone. Atong kung atong tanawon mga higala kini mga nalambigit nini wa nagay kahadlok. ato na ibalik ang mahay sa gobyerno sa mga nagdumala sa gobyerno mga higala. Kung ato ang national government adunay hugot unta nga pagpatuman sa mga balaod mga higala. Oy, dili may tabo ning mga maong insidente. Pasabot pasabot niya na dunay dakong kakuwangon nga nahitabo niya napan ng online nga dili nato basta-basta ma-monitor. O ganina, balikan nato unsang ginahimong lakang ang tinuod niya mga igala naka-istorya na ako no. Ang mismong DEC Department of Information Technology mga igala ni angkon gayud siya nga kung asa adunay kakulangon na sa ilahang opisina, kulang og personnel. O, doon na kita'y ingnunatog cybercrime department sa atuang PNP. Kulang daw ang ilahang mga personnel. Anong dili mag-hire og eksakto nga mga tao, mga higala, ang mga opisina? Nga doon na may eksaktong pondo alang sa paggabutang og mga tao niini para mo'y mumonitor diha sa kawanangan. Diba? Kung atong tanawon, kulang sila og mga naingon ako sa iya, sir. Ma-remember nimo tong involved nga sa to katong love bug 2000 katong mga higala kung asa worldwide ang iyang gihimong kadaot sa community sa diha sa kawanangan mga higala sa internet no. Sa mga computers, mga CPU pa kaniadto, kadili pa mo kay high-tech kaniadto, pahuna-huna. Asa na itong maong estudyante? O kining naasoy nga estudyante, kay kuan pa yun, kanang expelled nga estudyante sa usa ka eskwelahan mga higala. Masoko siya, iyang gihimo katong virus. No? So asa na ito? Itong pangutanan ako sa iya. Kaya nga no, kani mga ingunani nga talent mga higala, pwede man gamiton sa gobyerno, di ba? O, alangani mo hang ipakulong o kontrahon, sayang itong iyang talent. Gamitin mo iyang talent para himo ang proteksyon sa gobyerno. Kaya pwede man mo na malingkuran og kining sa tawag niya tuison or unsa ba tawag ana ihimo sa mo man gihimo di ba pag counseling no ipasabot kaniya ang mga dapat og dili basin na kay tungod na nasuko lang siya kay gibagsak siya gi-expel siya gitanggal sa eskwelahan mo tong iyang gihimo nga balos mga higala. Diyan mo makita kung unsa ka bright ang maong estudyante gamiton mo na ipunta na ako sa DEC kay kini man ang mga ingon ani nga mga IT ang kinahanglan sa maong opisina mga higala. Mangita sila mga hacker para ipangkontra sa mga hacker kay kun dili ka hacker dili pa makakontra dito sa mga hacker mga higala. Mao nang kabatuoran diha ang dula sa kawanangan no. So kini dapat mga ingon ani gamiton sa ato ang gobyerno mismo no. Ipailawom sa tawag ana kanang kung kwan ipailawom sa stress debriefing basi na stress maong gihimo ni ang dili maayo nga pagdula diya sa kawanangan no. O, so kung adunay mga ingon na nga eksaktong tao mga higala nga naa sa ato ang kining workforce sa gobyerno magamit kinig tarong pero atong gobyerno karon libog pa ha? Pag-abot niya sa impeachment mga higala, di ba, unsa kinahimo nila hangtod karon puro pamulitika, busy sila sa pagdepensa sa ilang kaugalingon. Dugay pamanuntang eleksyon mga higala og ang basihan sa mga tao ang performance man gayod sa mga leader no? Muna ako nakita nato diri sa probinsya sa Cotabato advance mag-isip ang provincial government adun na ni mga lakang dayon nga ginahimo para sa mga estudyante. Halimbawa isa sa mga nakita na ako nga nindot ginahimo mga higala kanang sa to getting to know me and you no asa mga ginikanan ang mga anak ginahimuan og pamaagi nga i-seminar sila. Dayon pagkahuman i-reconcile sila kung doon na may mga problema. Kay ang pundasyon sa atong institusyon, ang pundasyon sa atong gobyerno, sa tuang komunidad, ang pamilya. So advance ang gihimo nila og katong kuan gipatuman usab nga make ba to ni Kong Sam. Nga makita nato ang pundasyon naa gyud sa pamilya pagpalig-on. Pero ang question balik nato national government mga higala, unsa ang ilang lakang nga ginahimo para sa pangnasyonal nga programa? Oh, kaya ang atong concern dili lamang probinsya sa Cotabato, how about ang ubang pang mga siligang probinsya, no? Nga ang mga leader nila busy sa pagpangawat sa kwarta sa gobyerno. So mao na sa mga higala unsa mga lakang, no? Para mapunggan kini nga maong mga nagakahitabo na sa tuang lugar nga kaniadtong panahuna dito lang ni nahitabo sa laing nasod mga higala. Unsa ba gayoy problema? Anong wa na may ginakahadlukan kining atong mga estudyante? Alas 6:33 ang atong oras.
2: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
3: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Tungoy kay inom na ko siya katong pagpa-check up namo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nagboundary ba? Okay. Yan hadlok ko kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dahil na po siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pag tumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
5: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonanca sa Buanga City matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
6: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala, katag nag-haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil, nawala agad.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.

0: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
1: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud. Okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit-satiil, mga siya kung makainom ko ana lagsik kay akong lawas permanente. Kailang lihok dito sa balay ba, mainom na nagula akong bana na pagpahulay sa good baby bro, nalipon naman ko sa inyo nagtanaw, pag makainom ko Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
0: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
2: Hamis na ang kotes o nawagdang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City, tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
3: Sa itong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya og sabon sa akong naong na naghagbugas-bugas niya. Nawala ba ya akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga, unsa ba ng katol-katol, sa akong dawas ka ng sapa man ito na ako nakuha, gisabunan po na ko ato niya. Nawala siya. Antod karon nawala akong gamit.
2: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
5: Alas 6:37 higalang atong oras padayon kita sa tulumunong Tinig ng Bayan. Bisag asa ka mo sorbe mga higala diri sa Mindanao. Ang mga tao bisag sa gawa sa nasod mga higala. Pati sa Luzon siguro, sa mga nagasubaybay diri sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte, dili kumbinsido sa mga kasamtangang panghitabo sa investigasyon o sa dagan sa investigasyon mga higala para ipa-impeach ang BC President.
6: Medyo naguguluhan na sa kanila. No, sino pa talaga ang witness nyo? So, ito, ibig sabihin, no,

0: iba-iba yung ano, iba-iba yung nagtitimon sa kanila. Kaya medyo ano eh, medyo sumisent lang yung kanilang mga strategy.
1: Mm-hmm.
0: Kasi nga hindi na ano, hindi na alam po anong direction, no? Tapos ngayon, nasasabihin nila na itatanggalin na nila yung bribery. Eh sabi na, eh kala ko ba malakas yung kaso?
1: Mm-hmm.
0: Diba? Bakala ko ba ano, ang daming ebidensya. Eh bakit ngayon eh, di ba? Sayang naman. Sayang ibig, anong gagawin natin sa ebidensya?
1: Oh, million yung ginastos sa ano, sa araw-araw na trial.
0: Yeah, no? So yun yung ano, sabi nga natin na anong nangyari, no? So yun yung ano, yun yung medyo sa ngayon, no, ako ang sigurado lang sa akin eh iba-iba yung humahawak, no? Uh-huh. Kaya nagkakaroon ano, nagkakagulo sila ng strategy, no? Parang ang daming head coaches eh. Kasi kung sa team pa yun, ang daming head coach, di ba?
1: Mm.
0: Ang daming gustong gawing strategy na ngayon, hindi na nila alam kung anong gagawin nila.
1: Oo. Sa kaso ni Trillanes, sabi niya, tandaan mo, Cheese, may kaso ka pa. Para bang pinagbantaan niya si Cheese. Pero sabi naman ni Senator Ping Lacson, hindi naman daw si Cheese ang nag-decide lang para hindi siya isa lang doon sa, ano, hindi siya pinadala ng subpoena. Nanggaling din mismo sa yeah. prosecution panel.
0: Yeah, exactly. At tinanong pa ni Attorney Season yan.
1: Diba?
0: Oh. Yung kaya sabi ko nga na hindi na talaga natin makikita ito siya kasi talagang ano, tinanong ni Attorney Season, ano, prosecution, eh, ipepresent yun pa ba? Are we going to see Senator Trillanes again in another time? But, yeah, hindi na daw. So, ibig sabihin, hindi na. Ewan ko, naghahanap na lang ng ano, sabi ko nga, naghahanap na lang ng pwedeng napagbuntuhan ng galit itong si, ano, si
1: Trillanes.
0: Oh. Oh, na, yun, ano, sabi na, laking pasabog. Eh, sabi ko, anong pasabog yun? Eh, wala nga, ano, hindi nga, wala nga probative value yun. Sabi ko, kung talagang malakas yung pasabog niya at may probative value, bakit hindi niya i-file sa korte?
1: Correct, diba? Oo.
0: So yun yung ano, sabi ko nga na anong pinagkaiba niya kay Gracioso, anong pinagkaiba niya, ayun, tinitira niya yung ano, yung Marine 18.
1: Mm-hmm.
0: Anong pinagkaiba niya doon? O pare-pareho lang din naman, wala namang nangyari. Diba? Uh-huh. Anong probative value nun?
1: So sa tingin mo, Prof, itong ano, kasi kung halimbawa inipresenta ng prosecution si Trillanes bilang witness, eh pag dating doon sa defense panel, sigurado talagang pututaktahin siya ng mga maraming tanong na kung saan ay mahuhulog na naman sa mga technicalities.
0: Yeah, precisely, no? Kasi hindi naman siya expert witness, hindi naman din siya competent witness, no. So yung sabi nga natin na possible na yun, no, may mga possible, no, na may mga information siyang alam, no, may mga nagbigay sa kanya information, pero hindi siya yung magpepresenta ng evidence kasi hindi naman siya competent, no. Yung magpepresenta ng evidence kung sino man yung nagbigay sa kanya ng ebidensya. Diba? So pareho-pareho din yung nangyari kay ano, kay Attorney Matibag, diba? Nag-testify na yung dalawang ano NBI agents, no, tapos we were expecting na
1: may pasabog na, si Matibag,
0: no, na siya yung magbubuo, no? Kasi diba, kwento-kwento yun. So, siya yung bubuo ng testimony ng dalawa. Eh, hindi naman niya mabubuo kasi hindi pa pala siya. Hindi pa pala siya yung NBI director during that time. Diba, no? Hindi siya kong. So, parang ganun lang din, no? Kasi Dr. Trillanes, sabihin na natin, no? Meron siyang ebidensya. Sabihin na natin na natama yung ebidensya niya. Pero hindi siya yung proper person na magpapresent ng ebidensya. Kung hindi, kung saan niya nakuha, kung sino nagbigay sa kanya ng information.
1: Eh, pasa na naman niya doon kay ano? Kay sino ngayon? Yung isang star witness nila na ano, na dati daw DDS.
0: Kaya yun yung problema kasi ano, na hindi kayo naniniwala sa DC8 show, pero naniniwala kayo sa iisa. Diba? Like for example, ngayon, ang dami nagtanong, bakit pinatawag si ano, bakit biglang pinatawag si VP Sara? Diba? Iisa lang naman yung witness against him, against her. Eh, bakit hindi pinatawag yung mga minensyon nung Marine 18, di ba?
1: Oo.
0: So, anong ibig sabihin? Doon pa lang mismo, medyo magtataka ka na, no? Isang witness lang, ni hindi nga natin alam kung tama yung sinasabi niya, pinatawag na kaagad. Diba? Eh, paano naman yung ano, yung 18, wala pala yun, no? Ibig sabihin, mas okay pa yung itig isa-isa na lang na witness kaysa yung maraming witness.
1: Correct, oo. Dito sa ano, sa pag dead man ni BP doon sa pagpatawag sa kanya ng NBI, Prof, anong tingin nyo?
0: Actually, hindi niya dead man, no? Humingi lang sila ng enough time para pag-aralan, no? Yung testimony. Ang lagi naman kasi nakakalagay dyan is, you will present by ano no, by per, in person or by counsel.
1: Mm.
0: So by the mere fact na pinadala niya yung kanyang abogado, represented siya, kumaten siya. Hindi naman hindi niya kailangan na siya mismo pumunta doon.
1: Mm.
0: 'Di ba? Yun lang, humingi sila ng ano, humingi sila ng palugit, 'di ba? Kasi ano eh, biglaan eh, no. Ngayon yata dapat 'yun, humingi sila ng I think October 8, no, if I'm not mistaken.
1: Mm-hmm.
0: So ibig sabihin hindi nila dinedma 'yun, no. Yun lang, humingi lang sila ng enough time and then of course, no, si VP Sara will be attending by counsel. So mm-hmm. Allowed naman 'yun.
1: Ayun. Prof, maraming salamat sa oras na ibinahagi niyo po sa ating programa at sa muli, magandang umaga po.
0: Okay, maraming salamat, more Pargad, doesn't say
1: this. Thank you so much, si Professor Ramon Nabilino Jr., saka Political and Economic Analyst, mga higala.
2: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
1: Alas 6:58 na ang atuang oras. Medyo tagilid ng atong orasan, no? Pero daghang pataga gustong hisgutan unta, mga higala. At tangin ninyo, ang atuang alas 7 balita, no? Kaya tungod... katong nahitabo dito sa may Banisilan, mga higala, gimando karon ni Cotabato Governor Lala Talino Mendoza nga palaumon pang investigasyon na dito sa pagpusil sa magtiayon nga senior citizen, mga higala, no? Sa may Purok Matulungin, A, Barangay Poblacion 2 sa Banisilan na Cotabato, kagahapon na sa Kadlawon kung nga diin ang biktima sila si Elsa Bermejo Galeno 82 anyos ug Edwin Dakil Galeno 81 anyos nga mga retirado na kini ug kung nga diin alas 3:30 sa madiling sa Kadlawon agi sulod sa ilang panimalay ug dito gi brutal nga pagpatay, mga higala, sa ilagi pang dunggab pag yun, no? Gibukbuk pang uo. At katuwang ang duty security guard sa natura nga paaralan at tanang buksan ang U-box ng motorsiklo na minamaniho ng grade 12 student na isang Honda Click motorcycle. Tumambad sa kanila ang isang 45 caliber pistol na model na 1911 US Army caliber na may isang magazine at 8 mga bala. Agad na isinilalim sa counseling ang 17 anyos na grade 12 student kung saan ito'y ipinatawag ang kanyang mga magulang para maimbestigahan ang kaso nito. Isinilalim na rin sa counseling ang naturang estudyante. Samantala, nagbigay naman ng paglilinaw ang Notre Dame of Matalam Incorporated kaugnay ng naturang insidente. Ayon na sa Matalam, hindi umano sa loob ng school building o classroom na recover ang naturang armas bagkos sa kanyang motorsiklo habang isa inailalim umano sa security personnel sa regular na inspeksyon ang pumapasok sa mga estudyante dito na diskubre ang naturang armas. Ayon na sa paaralan, nakunti agad ang sitwasyon at patuloy na ipinatutupad at pinalalakas ang mga security at safety protocol sa kanilang paaralan. Balita mula naman sa Sultan sa Barungis, Maguindanao del Sur, patay naman ang isang 54 anyos na ginang matapos na ito'y tamaan ng ligaw na bala sa liblib na bahagi ng Sityo Tamlang, Barangay Papakan, kahapon ng umaga. Ang biktima na nakilalang si Salipa Pagalamatan na residente ng Sityo Tamlang. Napatid sa investigasyon ng mga otoridad na nakarinig ng putok ng baril ang mga kapitbahay na ng biktima at pinayuhan na silang huwag lumabas ng bahay para sa kanilang kaligtasan. Gayunman, habang nasa loob ng kanilang bahay ay tinamaan ang naturang biktima ng hindi pa matukoy na uri ng bala ng baril. Isinugod pa ito sa Bangsamoro Regional Medical Center na dating Cotabato Regional and Medical Center, subalit idiniklara ito nga dead on arrival ng kanyang attending physician. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang investigasyon ng Sultan sa Barangay sa PNP para matukoy kung sino ang grupo na sangkot sa pagpaputok ng baril. Sa dato, Saudi ang patuan Maguindanao del Sur, na aresto naman ng mga otoridad ng isang 21 anyos na nagtangkapang umiwas ay kinasang anti-criminality campaign ng PNP sa Barangay Kabingi kamakalawan ng gabi. Ayon sa ulat ng PNP Pro Bar, alas 7:50 ng gabi, nang isinagawa ng mga otoridad ang check

na recover ng mga otoridad ang tinatayang 600,000 pesos na halaga ng mga smuggled na sigarilyo sa isang bakanteng lote sa Puruk 1, Barangay Tagabebe, Governor Generoso, Davao Oriental. Agad na rumisponde ang mga tauhan ng Governor Generoso Municipal Police Station kasama ang iba pang ahensya matapos report ng dalawang barangay kagawad ang mga kahina-hinalang bagay na nakita sa lugar pasado alas 12 ng madaling araw nitong Oktubre 3. Sa isinagawang operasyon, na-recover ang 30 master cases ng New Orleans cigarettes na pinaniniwala ang smuggled. Ayon sa dalawang barangay opisyal, isang concerned citizen na hindi nagpakilala ang umanong nagbigay sa kanila ng impormasyon hinggil sa mga sigarilyo. Nasa kustudiya na ng pulisya ang mga nakumpiskang kontrabando para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon. Mula dito sa Davao Oriental, Jams Malmahil, nagbabalita.

0: Ginat lang alas 7:20 ng oras, balita mula sa Iligan na City na arasto naman ng mga otoridad ang isang babae na sangkot din sa pagtutulak ng pinagbabawal na droga sa ikinasang anti-drug operation sa bahagi naman. Nang barangay Tambakan kung saan aresto si alias Maria na nakuhanan pa ng nasa mahigit kumulang 30 pesos o 30,000 pesos na halaga ng ipinagbabawal na droga. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 ang kinakaharap ng naturang suspitsado. Sa Maguindanao del Norte, apat na mga sangkota sa pagtutulak ng pinagbabawal na droga ang naaresto naman sa ikinasang operasyon sa bayan ng Sultan Kudarat kung saan alas 9 kamakalawa ng umaga nang maaresto ang naturang mga suspect na sina alias Jake, 46 anyos, alias Dong, 38 years old, alias Mike, 35, at isang alias Doy, 26 years old, ng mga residente ng barangay Dalumangkog. Ikinasa ng PNP ang naturang operasyon dahil sa ulat na mayroong drug den sa naturang lugar. Aabot naman sa mahigit 100,000 pesos ang halaga ng illegal na droga ang nakupiska sa kanila. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 ang nakatakdang isasampa ngayong araw na ito.
1: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igago ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
2: Nakoy igagaw nga nangupong ang tigil, diretso abot na dire.
3: Oo.
2: Iko pagtestin nung sa Bilunga, masig malibre ka. Kaya wala nakalakaw. Na, may kwarta, palitan ako itong duwa ka pad. Naayo?
3: Duwa kapad lang ang yan.
2: Duwa kapad, wala na yung lahing kay Waman. Kaya ako, nagkuha na, nag-take na ko.
3: Oo.
2: Okay man.
1: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
4: Asa namin in town yung akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali, ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ano sa mag-sikreto niyong tawhana ha? Tanaw na ako ni Karun. Dili na magayod mo tugan, pero asa to yung pantalon ng iyang gisuot ganihin nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra. Ning kalitra in town o galagsik. Kunya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon, dakog yun kay tabang sa iyahakan ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
5: Ang ganado kapsul.

0: Mapalit na sa mga butika.
1: Dali ng anak o gola ni Agi og panuhot samtang nagburos si Faye Sinawilan taga Punong Grande, Banga, South Cotabato. Kay kanunay siya nga nagapanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
2: Mahuman ko libo, magaplas din sa Yaki Oil. Tapos bago ko matulog, magaplas din ko Yaki Oil gihapon. Halis nung pagbuntis, sige ako magaplas Yaki Oil.
1: Mao ka na ang Yaki Liniment Oil, mga higala. Mas epektibo dapat masulayan ninyo. Mapalit sa mga butika.
3: Ganap ng alas 7:24 na ang oras. Dagdag ng mga balita. Nilinaw ngayon ng Malacanang na hindi suspendido ang pasok sa mga paaralan sa buong bansa ngayong araw nito bilang pagdiriwang sa World Teachers Day. Pinayuhan naman ng publiko na huwag ibahagi ang atipakalat ng mga peking o mga peking mga anonsyo sa online. Mahalaga na kumuha ng impormasyon o anonsyo sa mga official government sources. Samantala, may ilang mga local government unit naman ang nagsuspindi ng face-to-face classes dahil sa pagdiriwang ng National Teachers Day. Sa Cotabato Province, inihayag naman ni Cotabato School Division Superintendent Dr. Melito Flores na working holiday ngayon para sa mga teacher bilang bahagi sa pagdiriwang naman ng World Teachers Day, kung saan ay magdiriwang ang mga teacher ng iba't ibang mga aktibidad sa kanilang school campus. Ayon kay Flores,
4: base sa atong pagkahibalo, ang Republic Act na nag-declare o ang balaod na nag-declare o October 5 bilang National Teachers Day, nakabutang dito sa section number 2 yata, no, na today is considered a special working day para sa amo ang mga teachers. O gula po ko siya kita na aduna declaration ang mga kanyang sa mga including, no, ang karon na adlawa sa mga na-declare nga holiday. O diya po sa amo ang DepEd school calendar, wala ni siya na butang na special, no, holiday, no, niyana siya. So, akong pagbalo, batay kita, diri sa field, musubay mo kita diya sa balaod, sa guide niya kay Samoa. So, dili siya dito na deklarado sa national government na si, karong adlawa.
3: So, si DepEd Cotabato School Division Superintendent Dr. Melito Flores. Alas 7:26 ang oras. Dagdag na balita mula sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Hatid naman ni Jams Palmahil.
5: Pinalalakas ng Tarragona Davao Oriental ang paggamit ng makabagong teknolohiya para sa agricultural monitoring bilang bahagi ng 2026 Regional Science, Technology and Innovation Week. Sinimulan nitong Oktubre 4 ang apat na araw na training sa GIS o Geographic Information System at Remote Sensing gamit ang SARAI Community Level Enhanced Agricultural Monitoring System o CLSEMS. Isinasagawa ang pagsasanay sa Municipal Hall ng Tarragona, katuwa ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Municipal Agriculture Office at ng Agricultural Technicians. Kabilang sa mga tinatalakay ang crop monitoring gamit ang satellite data, flood at drought mapping, risk mapping at spatial analysis. Layunin itong mapalakas ang kakayahan ng lokal na pamahalaan sa evidence-based agricultural planning, disaster risk reduction at paghahanda sa epekto ng El Nino at iba pang climate-related hazards. Magtatapos ang training sa Oktubre 7 kasabay ng huling araw ng 2026 RSDW Celebration. Mula dito sa Davao Oriental, Jams Palmahil, nagbabalita.
3: Alas 7:28 ng oras, samantala, pinarangalan naman ang mga magsasaka sa isinagawa.

0: na, anapunta. Mga kababayan, pastilan karong panahona, daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batanon pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun po ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
3: Dito sa Joy, enjoy!
4: Joy FM!
5: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, hinumdumon nato, pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
6: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.